0: 102.7 Star FM. It's all for you!
1: Like mo! Share mo!
0: Aras-aras Star Nation, Cebu, Kabluan na Pilipinas. 31 star minuto na. Makalipas sa alas 8 na nagbabaganda kumbaga. 8:31 in the morning!
2: Good morning!
0: At syempre po Star Nation ay ikinig. Dito pa rin sa inyong impilan. At syempre sa ating programa, It's All For You in the Morning. Okay, hello po sa lahat mga Star Nation po natin ha, na ine-enjoy ang kanilang weekend habit. At syempre, ganyan din sa mga Star Nation natin na karamihan. Yung iba ay gumagala sa kanilang weekend o sa kanilang day off. Yung iba naman, nag-i-stay lang sa bahay para makatipid. para makaipon ng pira. Diba? Yung iba kasi yung pinipili nila eh. Bakati parang tinatawag nilang delaying gratitude. Tama ba? Yung iba naman syempre, iti-take advantage nila para matanggal yung kanilang stress ang gumala. Pero sa mga Star Nation natin, paano nga bang paraan ng tamang pag-iipon at ano-ano nga ba dapat iwasan upang ma-enjoy ito at hindi maging kalbaryo? Kasi aminin natin sa Indies Star Nation, ha? Okay, sige, madali lang magsabihin na mag-iipon tayo. Pero isipin ninyo, ha? Lalo naman nakaka-experience, di ba? May challenge. Napaka-challenging, di ba? Oo! Napaka-challenging talaga. Kasi nga, syempre, minsan, may gusto kang bilhin. Pero instead of bibilhin mo na lang, ilalagay mo na lang sa ipon mo. Pero ito nga, Star Nation, ha? Ayon kay Peter Singh, isang financial consultant, na pwede daw magtabi ng pera kahit na maliit na halaga. Gaya daw halimbawa ng pagtatabi ng 10 piso kada araw, naaabot daw ng 300 pesos sa isang buwan. Tapos sa isang taon daw, makakaipon ka na ng 3,600 pesos. O, diba? Na kung saan ay mahalagang malaking halaga na to, Star Nation, para sa isang ordinaryong wage earner. Aling nalaan nga po ni Sing Star Nation na ang ilang bagay na kumbaga ibig sabihin kahit na anong level ng hanap buhay Star Nation o kinikita ng isang tao, maaari siyang magtabi. Oh! Nalaan nga rin dito Star Nation na ang ilang bagay na pwedeng alisin sa pinagkakagastusan para gawing ipon at ano ang mga pag-uugali na dapat gawin ng isang nag-iipon. Oh! Yes, Star Nation, may tamang attitude ha, sa mga gustong mag-ipon. Katulad na lamang daw ng aminin ninyo ha, yung mga naninigarilyo, yung sigarilyo at yung pag-inom ng soft drinks. Diba? Baka pwedeng hindi na kailangan yung mga bagay na yan at ilagay nyo na o sa inyong pang-ipon instead na pagbili ng sigarilyo, alak or di naman kaya soft drinks. At dapat daw maging second nature na raw sa atin yung nagtatabi ng pera hanggat kakayanin natin. Kasi Star Nation, yung pag-iipon dapat i-enjoy natin eh. Kasi aminin natin sa hindi ha, kapag sinasabing 10 piso lang ang itatabi mo, parang sabi mo, ang late naman na maiipon ko niyan. Pero ang tanong Star Nation, inumpisa mo na ba? Kasi bukod dito Star Nation, dapat din kasi konsidera ng isang nag-iipon ang kanyang sweldo at magkano ang kanyang itatabi. Kaya napaka-challenging talaga. Ang dapat natin tindan yan, Star Nation, kumbaga, ito yung sweldo natin. Ito ang pag-budgetan natin o gagawan natin ng budget para sa pangangailangan mo. Kasama ang savings. O dapat din alisin Star Nation ha, yung pananaw na kulang o maliit lamang ang savings. O yun yung isa sa mga problema natin. Pero kahit na nag-iipong ka Star Nation, kapag ikaw ay may utang, syempre ang number one na gagawin mo, unahin mo muna ang utang mo. Ha? Magsisimula ka sa mas madaling bayaran, maliliit, papunta sa palaki, kumbaga ang importante, mag-zero ang iyong pagkakautangan. O, zero ang iyong utang. Kumbaga, debt-free, Star Nation. At saka ka mag-ipon. Ganon talaga, Star Nation, yung proseso. Kasi mahirap na eh, di ba? Kumbaga, nag-iipon ka, pero may utang ka rito, may utang ka dyan. Ganun din. Diba? Kumbaga, sooner or later, kailangan mo nang bayaran yan. Kaya, number one, bayad utang muna. Number two, sa kakamag, ipon. Oras donation sa Bunga Bluha ng Pilipinas, 36 minuto na, makalipas ng alas 8 na umaga, 8:36 in the morning.
2: Good morning!
0: Sir Nation, ha, yun yung umpisaan nyo. Kung kaya nyo naman sa pupiso kada araw, go ahead. Nako, sinasabi ko sa inyo, may enjoy nyo yan. Tapos next year naman, taasan mo ng onti, gawin mo 20 pesos kada araw. Tapos next year ulit, nasa sa'yo na kung paano mo na siya dadagdagin. Ang kailangan dito, Star Nation, ay consistency. Diba? Kailangan ni tuloy-tuloy, Star Nation, at walang ano, walang, kumbaga, walang hadlang kapag ikaw ay nag-iipon. Alright? Anyway, my way, Star Nation, dire-diretso na po ating matugtugan. Dito pa rin po sa inyong impila nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
3: 102.7 Star FM.
4: Pull up your goal. Isang advanced happy panalong anniversary ang naghihintay sa ating lahat this September. Padating na ang big discounts and special product deals and bundles mula sa ating mga favorite brands for 3-day and weekend sale. And get a chance to win free groceries, brand new gadgets, at tumatakinting na cash. Sa year 2 ng nasa resibo ang panalo raffle promo. Abangan nyo din ang dala naming mga papremyo at saya sa first ever pure gold barangayan sa mga piling kapitbahayan. Punong-puno ng discounts, papremyo at saya. Dito lang yan sa pure gold. Always panalo. Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select pure gold branches in Luzon.

0: Antonio Lambada.
1: Here we go.
2: 102.7 Star FM. It's all for you. Para sa Red Star Nation, sa buong abluwan ng Pilipinas, 34 na star minuto na. Makalipas sa alas 7 ng umaga, 9:34 in the morning.
3: Good morning!
2: Hello po sa lahat ng mga Star Nation natin na nagsiselfie ngayon. Pwede naman kaya nag-groofy. At syempre mga Star Nation natin na kaliwat kanan na picture dito, picture doon. Post dito, post doon. Pero Star Nation, ayusin nyo yung pagka-post ninyo ha. Baka mamaya nagpo-post kayo ng may mga iba nagani, may ginagawang iba, 'di ba? Yung kanilang parang hand gesture. May mga iba naman nagde-dirty finger. Nako po. Alam ba rin niyo ba Star Nation na merong nag-viral na dalawang college students na nagpicture na naka-dirty finger ha, habang may dalawang pulis na nasa kanilang likuran. E ang tanong, Star Nation, meron nga bang batas ang maaaring ikaso laban sa kanila? Meron, Star Nation, ha? Kaya ingat-ingat kayo. Kaya, kumbaga, bakit ba kasi magda-dirty finger? Diba? Mag-selfie na nga lang kayo. Ito nga, Star Nation, ha? Ayon sa isang abogado, posibleng harapin daw ang nag-selfie na nag-dirty finger, ang slander by deed sa ilalim po ng Article 359 ng Revised Penal Code. Grabe, no? Ang slander by deed, Star Nation, ay isang uri ng paninirang puri o nakasisira ng reputasyon, digdidad o karangalan ng isang tao. E kung sa paraan daw ng sulat ito, kapag ka nag-sulat ka, o nag-bully ka, ito daw ay under sa libel. Ngunit kung gamit naman ang iyong bibig o sa salita, ito naman ay tinatawag na oral defamation. Kung ayon naman daw sa kilos, maaari naman daw tutawagin na slight o serious na defamation. Depende daw sa circumstances. Sa kaso nga po nung dalawang estudyante, pwede raw ikonsidera kung idinirect na nga ba sa mga pulis ang ginawa nilang pag-dirty finger. Posible rin kasi, Star Nation, posible rin kasi na walang alam ang mga estudyante sa pangyayari at nagip lamang sa kanilang larawan ang mga pulis. Pero kung sakali daw sinadya nila ang kuha, pinost at sinare sa social media, ang tawag dun daw, Star Nation, ay slander by deed. Kasi maaaring magkaroon daw ng penalty na kulong ng 4 na buwan at 1 araw hanggang 2 taon at 4 na buwan. Kung hindi naman daw malinaw kung sinadya, maaari naman daw itong maging kaso ng unjust vexation. Yan. Unjust vexation. Yan. Kung saan kasama ang lahat ng matinding pagkainis, asar, pagkabagabag ng damdamin ng isang tao. And daw sa ilalim ng Revised Penal Code, ha, ang unjust vexation, Star Nation, ay may kulong na hanggang 1 araw hanggang 1 buwan o 30 araw. Ngunit kung pinost ito online, tataas pa daw ang penalty ng 1 degree dahil sa cybercrime law. Pero Star Nation, ibinasura ng piskalya ang reklamong unjust vexation laban sa dalawang estudyante na kung saan kinatigan ng piskal ang motion to quash ng kampo ng mga estudyante. At tinanggap din umano ng mga pulis ang paghingi ng paumanin ng dalawang estudyante. Kung saan ay nauna na nga pinaliwanag ng dalawang estudyante na hindi para sa mga pulis ang ginawa nilang pag-dirty finger sa larawan. Ako, mahirap yun, Star Nation, ha? Yung bata pa lang kayo, meron na lang kayong criminal record. Kasi mahirap yun, pag kumuha kayo ng NBI clearance, hindi kayo clear kasi meron kayong criminal record. Mantakin nyo dahil nandun sa picture at pag-dirty finger ninyo. Diba? May kaso na kayo agad. Kaya sa mga Star Nation natin, kaya yung dati, alam nyo dati yung mga lolo't lola natin, kung mapapansin nyo kapag nagpipicture sila, nakaano sila, naka-serious mode. Oh, walang waki. Oh, kapag sinabi mo, 'di ba? Hanggang ngayon, pag yung mga lolo-lola natin, sinabi mo, oh, smile. Nakaano pa rin sila? Naka parang formal na look. Kasi sabi daw nila, kaya daw ganun nung mga sinaunang panahon ang pagpicture. Kasi napakahalaga nung unang kuha ng litrato. Kasi napakamahal daw noon at mahirap daw yung paghahanap para makunan ka lang ng isang litrato. Eh ngayon kasi, pwede ka nang ano eh, kuha ka rito, picture ka rito, di ba? Madali lang eh, tapos pwede mo nang i-print agad. Pero dati talaga eh, talagang pinahahalagaan noon yung larawan. Kaya titingnan nyo, mas formal yung look noon kaysa ngayon. Kaya ngayon yung manausi mga waki, di ba? Mga walk up like this.
0: Aras, Star Nation, sa buong kabuluan ng Pilipinas, 40 Star Minuto na. Makalipas ang alas 7 ng umaga, 9:40 in the morning.
1: Good morning!
0: Balik yung tugat tayo, dito pa rin sa inyong impila naghahatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you!
3: Like mo! Share mo!
4: 102.7

0: Antonio Lambada.
1: Here we go.
2: 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo, share mo.
2: Kasi isip ko yung Skyline Pigeon eh. Tapos naalala ko, merong ano, may lumabas na word, Pegasus. Uy, sa Wasser Nation natin. Ako ito ha. Good news na good news at excited na tayo. Dahil nakaanda na ang organizers ng 28th Asian Games sa Nagoya, Japan para sa kanilang formal na opening ceremony. Nagaganapin niya ho ang formal na opening ng dakong alas 6 ng gabi. Ngayong araw po na Sabado yan, ha? September 19, oras sa Pilipinas. So, ibig sabihin, kung alas 6 ng gabi dito sa Pilipinas, alas 7 ng gabi dyan sa Japan. Hinabi niya po ni Nagoya Mayor Ichiro Erosawa na siya ring Deputy President na mga laro ay naging malaking hamon nila ang pag-ulan at pagdaan ng mga bagyo. Kaya noong nakaraning ko kasi Star Nation, noong mga nakarang mga linggo, dinaanan niya ho na malalakas na bagyo ang nasa aming bansa bukod pa sa may inaasahan nilang panibagong bagyo na paparating. Sa unang plano nila ay magtayo ng Athletes Village. Subalit dahil nga ho sa pagtitipid, ay gumamit na lamang sila ng mga container housing, cruise ships, at mga hotels para doon na tumuloy ang mga atleta. Bagamat nagkaroon nga ho ng cost cutting ng budget, inamin nga po ni Rosawa na lumubo din ang kanilang gastusin. Aabot Star Nation ha, sa mahigit 17,000 na mga atleta at mga staff mula po sa iba't ibang bansa sa Asia ang magpapaligsahan. Hindi naman daw makakadalo sa opening ceremony si Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Nakakalat pa rin po ang mga mahigit 10,000 na mga kapulisan para tiyakin ang seguridad sa lugar. Mayroon nga ho 43 sports events Star Nation ha, ang lalawakan ng mga atleta sa 2 linggong sporting events. Bukod nga ho sa mga sports na boxing, crickets, football, golf, gymnastics, table tennis, weightlifting, tennis, badminton, ay mayroon pong e-sports, breakdancing, at BMX biking para lalo pong makaakit sa mga kabataan. Meron rin pong bagong, ano, ha, bagong sports, yung tinatawag po na tech ball. Kumbaga parang ano siya, parang ping pong na laro pero may gamit yung malaking bola at ang gamit Star Nation ay paa. Tech ball ang tawag dyan ha. Mayroong 11,000 na atleta at 6,000 na officials ang lalahok po mula sa 45 na bansa at teritoryo ang maghaharap. At meron rin po Star Nation na international referee na meron rin tayong referee na pusong na Pinoy din. Oh, na magiging official po sa mga laro. At ang ilang ang isa nga po diyan na Pinoy na magiging referee ay diyan po sa larong tech ball. Well, sa let's hope and let's pray, 'di ba? Na kumbaga bukod sa makapag-uwi ng medalya yung ating mga atleta, naway wala pong masaktan, walang ma-injure. At the same time, ma-enjoy nila yung kanilang mga sports na lalawakan. Oras, Star Nation, sa buong kapuluan ng Pilipinas, 35 star minuto na makalipas sa alas 10 na umaga, 10:35 in the morning. At tatabayanan niyo po yan mamayang gabi dahil bibigyan rin po namin kayo ng mga latest update, latest kaganapan para po sa gaganaping 20th Asian Games live dyan po sa Nagoya, Japan. Marating ang nakatutok Star Nation dito pa rin sa inyong impila nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
0: Mega Manila's best music station. 102.7

Pakilameros! Ross! Ross! Kasama niyo po, Tambalang Bolero at Lambada. Alas 11 na umaga, alas 12 na katangalian po yan. Excited ka na ba? Aba, manatila nakatutok. Dito pa rin sa inyong himpilan na gatid ng Music Entertainment Trivia, News and Information. Tayo po ang 102.7 Star.

0: Antonio Lambada.
1: German Bolero.
2: One, 2.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo, Star Nation. Oras sa buong kabuluan ng Pilipinas. 4:04 na makalipas ang alas 11 na umaga. 11:14 in the morning.
2: Yes, it's a good morning and good lunch time yes. Sa mga Star Nation natin. Alam kong gutom ka na, DJ Antonio Lambada.
1: Oo, simula umaga, nag-water therapy lang ako. At siyempre sa mga Star Nation natin, happy
2: ay feeling ko si DJ Antonio Lambada ay nasa tagtipid days na. Parang kasasahod lang, tagtipid na agad.
1: O, diba? Ganun naman talaga eh. Kapag kakasahod mo lang, mabilis na sa kamay mo yan ngayon.
2: Ay, nako naman. But of course, mabilis na rin ang oras at magla-lunchtime na. Kaya happy lunchtime sa lahat. At welcome na sa ating programang Star Hits Express.
1: Yes, at syempre Star Nation, malatina nakatutok dito pa rin sa inyong himpilan na gatid ng music, entertainment, trivia, news, and information.
2: Ayan, kaya naman mga kasama ninyo dito sa programang Star Hits Express is Star DJ German Bolero and
1: Star DJ Antonio Lambada, ang tambalang
2: Di Pagalameros!
1: Rush, rush, rush, rush!
2: Ano ba naman yan? But of course, syempre, be ready, no? Uh-huh. Dahil mangingialam na naman tayo mamaya-maya lamang. Ayan po ang ating pampabusog this lunchtime.
1: True! Yeah. Para kompleto sa Ricardo Star Nation ang ating tanghalian.
2: Yan naman, let's go back to more of the music. Dito pa rin po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information.
1: Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
3: Star FM.
4: Star Hits Express on Star FM.

0: Antonio Lambada.
1: German Bolero.
2: Yan ang awiting Us Against the World by December 10. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like, boss. Share, boss. Star Nation, oras na buka buluan ng Pilipinas. 26 na star minuto na makalipas sa alas 11 na umaga. 11:26 in the morning.
2: Ayan na, dahil nga gutom na ako at gutom ka na rin ba, DJ Antonio Lambada?
1: Yes, kaya gusto ko ng mga ilang para naman mabusog-busog naman tayo ngayong tanghalian.
2: Ay, nako naman, aside from barbecue.
1: Oy!
2: Naglaway.
1: Pagka gutom ako, tapos sinabi mo barbecue, ang tinatawag ko sa kanya, bibiko.
2: Bibiko! Hello po, bibiko. BBQ, ayan. Yeah. So mamaya mag-BBQ tayo. Pero this morning, itong papunta na ng lunchtime, nako, panibagong papakailaman naman natin para naman mabusog tayo. Ayun, no? Panibagong papakailaman na naman natin na buhay ng may buhay.
1: Yes! Weekend edition tayo, ha?
2: Ito naman sa mga Star Nation natin. Ito na nga, no, mula sa ating listener. Sabi niya dito, magandang umaga sa inyo. Sabay tayo, batiin natin siya pabalik. 1, 2, 3, go.
1: Magandang umaga!
2: So sabi niya, bilang chismosa rin po ako, lalo na pag umaga. Wow naman. Pakilaman nyo naman po ang buhay ko. Ha ha ha ha ha. Ang dami kasi, no? And sawa na po kasi akong mag-decision for my life. Oh, meron siyang permiso, no? Uh-huh. So, papakilaman natin. Gigigil na

0: Dalaway na ako. Sabi niya, para kasi parang palagi na po kaming nag-aaway ng jowa ko.
1: Uy!
0: Marami po kasi siyang sinasabing plano na hindi niya naman tinutupad. Sasabihin niya, pupunta kami sa ganito, gagawin namin ito, pero walang natupad, wala namang nangyayari. Sabi naman niya, babawi naman siya, pero parang puro bawi na lang siya. Parang hindi na healthy yung relationship namin, kasi parang ito na lang palagi ang pinagtatalunan namin. Ayoko talaga ng sisihan gaming, pero parang sa kanya, naghahanap siya palagi ng masisisi. Hindi niya matake yung mga bagay na simpleng usapan lang naman para sa kanya, argument palagi. Nakikipagtalo palagi. Hindi ba pwedeng nag-uusap lang kami? Kaya ngayon, binawasan ko na lang talaga ang expectations ko sa kanya hanggang sa minsan, hindi na talaga ako nag-expect o umaasa sa mga sinasabi niya. Pakialaman niyo po, please. Pakialaman niyo po ako, please, kung anong gagawin ko. Shalemet.
2: Shalemet. Grabe naman. Pero alam mo ha, Study J. German, yung mga ganyang problemang mag-jowa, mag-asawa, normal lang yan.
0: Normal. Pero kapag sobrang or kulang din naman, yun yung hindi normal at hindi dapat.
2: No? May problema.
0: Oo. So ito ba ay normal? As a normal level pa ba ito o sumusobra na o kulang?
2: Siguro kung lagi mo na siya napapansin, siguro sa kanya, hindi na normal.
0: Mm.
2: Pero kasi kailangan mo gumawa ng action eh.
0: Mm-mm.
2: Para sa ganun eh, maitama mo yung ginagawa ng partner mo.
0: Mm.
2: O, kasi kailangan malaman din niya kung ano yung nararamdaman mo sa kanya.
0: Communication, di ba?
2: Yes, communication is the key.
0: Is the key, pero parang sa kanila kasi, si Koya daw ata, parang argumentative. Parang nasa hearing, nasa speechment. Speechment?
2: Yes!
0: Impeachment trial.
2: Exactly. Argumentative, ibig sabihin niya, defensive.
0: Defensive. Mm-hmm. So kapag ganyan, paano mo to papakailaman?
2: Siguro kasi kapag ganyan, parang kapag ang isang ang tao, kapag nagiging defensive siya, ibig sabihin, alam niyang may mali siya. Humahanap siya ng lusot.
0: Ay, nako naman. Ito tawag dito kasi gets ko yung yung parang pansin ko din na yung mga tao parang nakikinig sila para mag-rebut, para umatake.
2: Alam mo yan.
0: Di ba? Parang, hindi kasi parang, hindi ba pwedeng nag-uusap lang talaga tayo? Uh-huh. Hindi tayo nag-aaway, hindi natin inaalam at the end of this conversation kung sino yung tama or mali. Uh-huh. Di ba? Yung mga ganong pagkakataon.
2: Kasi ang nangyari kasi, Sturdy J. German, kapag yung isang tao defensive, kapag kasabi, pag doon sa kausap niya, simple pag-uusap sa kanya, parang tinuturo mo na kasi sa kanya yung pagkakamali niya. So akala niya, dinidikta mo na siya.
0: Ay, nako naman, dictatorship. Pero ito, sabi niya kasi, ang ginagawa niya na lang talaga, binabawasan niya yung expectations niya, or to the point na parang hindi na talaga siya umaasa. Mm-hmm. Ano bang pakialam mo doon?
2: Siguro number one.
0: Mo doon.
2: Pakialam ko.
0: Number one. Pangingilam ka.
2: Number one, siguro tama naman. Siguro number one, tama naman, parang bawasan mo yung expectation mo. Pangalawa, kausapin mo siya. Para naman sa ganun, yung kasi syempre kahit sabi mo bawasan yung expectation mo, expectation is still there. So kahit sabi mo isa lang yung gagawin mo expectation sa kanya, kapag hindi niya nagawa, magiging madi-disappoint ka. So why not kausapin mo siya na paano ba natin babaguhin yung ganitong way mo na parang di mo siya makalimutan.
0: Actually, yung parang ginagawa niya hindi solution. Mm-hmm. Hindi siya parang long-term solution. Mm-hmm. Kasi kung halimbawa isa kang politician, isa kang namumuno, ganyan, dapat long-term solution yung iniisip mo. Ito parang hindi siya, parang short-term solution siya. Na parang hindi na lang ako nag-expect. So hindi ka na mag-expect the whole relationship.
2: At sa problema dito, Star DJ German, kapag hindi ka na nag-expect, ibig sabihin, lumalayo na yung loob mo sa isang
0: pwede,
2: tao.
0: No?
2: At magiging mangyayari na dyan, baka mamaya tumantong na sa wala ng love.
0: Hiwalayan na talaga.
2: Exactly.
0: Diba? So, again, mag-usap. Usap kayo, tapos parang hawakan mo na yung kamay niya na yan. Hindi ako nakikipag-away.
2: Ay, saka ganito pala strategy, German, ha? Kapag ganito na wala ka na expectation, baka mamaya, di naman natin masabi, humanap ka na ng expectation sa iba.
0: Ay, o kaya humanap ka na ng pangit at ibigin mo ng tunay. Charot lang. Ay, totoo, no? So, I mean, in real life, no, in general, maganda naman yung hindi ka talaga masyadong nage-expect. I mean, babawasan mo yon.
2: Yes.
0: Kasi totoo naman din talaga na sometimes, or majority, actually, halos lahat eh. Mm-hmm. Hindi naman lahat, no? Pero majority talaga ng expectations nagli-lead to disappointments.
2: Yes. Yan.
0: So kung babawasan mo, edi ano lang, kurot lang, ganyan. Kirot, hindi sakit at tapdi, no, yung mararamdaman mo. So kung, I mean, para din sa akin, ano, mag-usap talaga sila, mag-jowa kayo eh.
2: Yes, sakamahal nyo isa't isa. Kumbaga, kung ayaw mo masaktan yung isang tao, ganun na lang gagawin mo, hindi ka na mag-expect.
0: Totoo.
2: Mawawala yung pagmamahal mo kasi kaya ka nga dapat nag-expect. Para mas lalo pang magbunga yung pagmamahal mo sa kanya.
0: Yes, and communication. Mm. Diba? Hindi yung parang kiber-kiber na lang tayo. Bala ka dyan, sinabi mo yan, hindi okay. Hindi ko, hindi ako mag-expect. Kasi alam kong, charat, yun ang in-expect. Alam kong hindi mo gagawin yan. Yun na yung inasahan.
2: True, diba? At masakit yun para rin sa tao na ganun na bagay.
0: Oo, yun. So, lahat talaga, no, alam mo lahat talaga ng problema. Simula na naging radio DJ ako, na-realize ko lahat ng problema, ang solusyon ay pag-uusap. Communication.
2: Pero paano yun kapag yung kausap mo, parang baliwala rin naman sa kanya?
0: Ay, huwag na kayo mag-joke. Mag-iwalay na kayo. Feeling ko parang yun na yung next step sa inyo. Ayan. Ay, good morning sa iyo. Sana nakatulong yung pakialam natin this morning.
2: Pero ganun naman talaga story ni German eh. At the end of the day, communication is the key.
0: Yes. Actually, hindi lang communication, comprehension.
2: Yes.
0: And listening and understanding.
2: And
0: yun.
2: Walk the talk.
0: Walk the talk.
2: Kapag nangako ka, di ba? Pag nangako ka sa kanya, di, gagawin ko na to.
0: Gawin mo na, DJ Antonio Lambada. Nang gigigila ko siya. Parang ano ah.
2: Para nag-bounce back sa akin.
0: Actually,
2: no?
0: Ano din, practice what you preach. Yung practice what you pakialam.
2: Diba?
0: Hindi nangyengialam galang na si Cody hindi. Charot. Anyways, mga ka-star nation natin. Ako yan po ang anong pinakalaman this morning. At kami pa rin po ang Di Pakialameros.
2: Star DJ Antonio Lambada.
0: Star DJ German Bolero.
2: Dito pa rin po yan, Star Nation. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Our Philippine Standard Time. 35 star minuto na. Makalipas sa alas 11 umaga. 11:35 in the morning.
0: Let's go back to more of the music dito po sa ating program Star Hits Express. And mamaya, no? Baka meron pa tayo masabi mamaya. Mamaya na lang. Ayan. But anyways, let's go back to more of the music nga. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo.
0: Share mo. Star
1: FM. The hits. You're on Star Hits Express.
3: Star Hits Express.
1: On Star FM. Star FM.

0: Antonio Lambada.
1: German Bolero.
2: Star FM, it's all for you.
1: Like boss, share boss, Star Nation, oras sa buong kabuluan ng Pilipinas. Uy, 6 na star minuto na lang ha, bago sumapit alas 12 katanghalian, 11:54 in the morning.
2: Yes, at sa mga Star Nation natin, I hope you had fun no, sa mga bagay-bagay this Saturday. And
1: yes.
2: Look forward to Sunday.
1: Yan.
2: Ano ba gagawin mo bukas, DJ Antonio Lambada? Anong plano?
1: Ayun, gala dito, gala roon. Kailangan natin mag-gala-stress sa ating katawan.
2: Ah, gala sa kama.
1: Yeah. Uy, gusto ko yun.
2: Oo, tulog-tulog lang.
1: Tulog-tulog lang, tapos ikot-ikot ka.
2: Minsan di ba parang iisipin mo, gusto mo na lang, gusto mong gumala. Pero ang nangyari talaga sa katotohanan na tulog ka.
1: Yan, ganoon naman yun eh. Kapag ka nagtitipid ka at lalo na mga trentahin ka na katulad ni Star DJ German, tulog na ang puhunan.
2: Yes, pero pag kwarentahin, parang ikaw, paano yan? Charot lang.
1: Pag kwarentahin, mag-iisip ka na ng mga business.
2: Yes, ako naman. Kaya naman, papunta ka na kasi doon. But anyways, nako, happy lunch time sa lahat po ng mga Star Nation natin. At kung ano man yung kakainin nila, anong wag nilang kalimutan mag?
1: Mag?
2: Pray. Yeah. Ito naman, talatang hindi nag-pray.
1: Uy, yung nga pala, no? To Star Nation, tomorrow is a Sunday. Sunday yes. Is not a holiday, but a holy day.
2: Yes, and a family day.
1: Yes.
2: Holy day, family day, pagsamahin natin yan. So, enjoy the rest of the day. And susunod na po ang Bombo Network News Noontime Edition. To formally close the program, here's Diwata and Arthur Miguel. At kung sakali.
1: Uy!
2: Ito na po yan. Sa impilang inyong palaging pinakikinggan, it's the Music and Information. 102.7 Star FM. Like mo.
1: Share mo.

0: years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay araw ng Sabado, ikalabing siyam sa buwan na Setyembre taong 2026. At sa ating Christmas countdown, meron po tayong 97 days before Christmas Day.
2: Sa ating mga headlines, yung 9mm double-color pistol na ginamit ng estudyante sa krimen dun sa Banga, South Cotabato, ay pagmamayari umano ng kanyang ama na nagtuturo mismo ng gun safety para sa mga empleyado ng Department of Education. Senior Deputy Speaker naman ay nangako ng agarang tulong para dun sa mga shooting victims.
3: Ang National Task Force for the West Philippine Sea mariinkin nun din na naman ang panibagong ramming incident sa disputed waters.
2: Department of Justice umaasang may major breakthrough dyan sa extradition ni Pastor Kibuloy ngayong taon.
3: Abangan din mamaya sa ating international news, malawak na sanctions law laban sa Russia nilagdaan ni United States President Donald Trump.
2: At sa ating balitang palakasan, abangan ang mga update, rookie keynote Keaton George ay pumirma na ho ng 5 taong extension sa kanyang kontrata sa Utah Jazz. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa ating mga detalye. Inaasahan mga kabombo ang mga hakbang ng Department of Justice na magkakaroon ng major development ngayong taon kaugnay ng extradition request ng Estados Unidos para naman sa Kingdom of Jesus Christ founder na si Pastor Apollo C. Kibuloy. Ayon kay Quezon 4th District Representative Keith Mikatan, ang commitment ng Department of Justice ay magkakaroon ng malaking development sa usapin ng extradition ni Kibuloy. Sinabi naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sindanya na pananagutin nila ang Department of Justice sa naturang commitment kung hindi ito matutupad. Formal lang ang hiniling ng Estados Unidos noong Agosto ang extradition ni Kibuloy upang harapin ang criminal charges sa California, kabilang na ang conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud at coercion. Pati na yung iba pang mga usapin na kinakaharap ng naturang pastor. Sa kasalukuyan, nakaditine itong si Kibuloy sa Pasig jail dahil naman sa hiwalay ng mga kaso dito sa Pilipinas. Sinabi ng Department of Justice na kapag nakumpleto na mga pagsusuri dyan sa Estados Unidos sa kanilang request ay ihahain ito sa Regional Trial Court na siyang magpapasya kung pagbibigyan o tatanggihan ang naturang extradition request. Narito ang ilang bahagi ng mga pahayag ni Representative Sindanya at ng iba pang mga personalidad.
4: Madam Speaker, distinguished colleagues, again, we understand the position of the DOJ in terms of the procedures and in the keeping the developments confidential. Pero kasi po, nagtatanong din ang taong bayan at masalang lalo na po yung mga biktima ng kahiyupan ni Apollo Kibuloy as to the status of this case. So siguro po, as a last point on this matter, are we looking at this year or next year na magkakaroon po ng major development dito? Pasensya na po, I have to pursue this issue because this is an issue that's very urgent and pressing that needs immediate attention.
5: Ang commitment po ng DOJ is this year po may major accomplishment po ang ating pong DOJ with regard to that matter. Madam Sponsor, distinguished colleague.
4: Madam Speaker, a distinguished sponsor, we will hold to task DOJ for that commitment na this year magkakaroon ng major development on this matter on the extradition of Apollo Kibuloy.
2: Bagian ng mga pahayag ni Representative Percy Sendanya at Representative Kita Mikatan, kaugnay ng kaso ni Kibuloy. Samantala, tinanong din ni Sendanya ang Department of Justice tungkol sa ulat na na-deny ang asylum application ni dating presidential spokesperson Harry Roque doon sa Austria. Ayon naman kay Tan, kung mapapatunayan na denied ang aplikasyon, wala nang legal na pending para naman sa pagkaka-deport nito si Roque, lalo na kung undocumented na ito sa naturang bansa.
3: Sa iba pang malalaking balita, nasa critical condition at kasalukuyang naka-intensive care unit ang isa sa mga estudyanteng nasugatan sa pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato. Ayon sa Banga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, isinugo rin estudyante sa Cotabato Regional and Medical Center sa Cotabato City para sa karagdagang obserbasyon at gamutan. Tatlo namang biktima ang na-discharge na habang tatlo pa ang inilipat sa dalawang private hospital sa Coronadal City. Ayon sa council, 7 grade 9 students ang nasugatan habang 3 naman ang nasawi kabilang ang suspect. Lumitaw rin sa initial assessment na mahigit 3,000 ang student population ng paaralan ngunit iisa lamang ang security guard na naka-assign sa main gate. Sinabi ng opisyal na patuloy pang viniverify ng pulisya kung kabilang ang suspect sa isang true crime community at ang kanyang mental health status. Samantala, magbibigay naman ng ayuda ang pamahalaan sa mga pamilya ng mga nasawi at nasugatan. Suspendido naman ang klase sa mga pampublikong paaralan sa Banga sa Setyembre 21 upang magsagawa ng conference ang school officials, Philippine National Police at iba pang stakeholders at upang talakayin ito ang mga hakbang para maiwasan ang pag-ulit ng insidente. Iniutos na rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang masusing investigasyon sa nasabing pamamaril.
2: Tugnay pa rin yan mga kabombo at mga consternation. Alam nyo ba na yung 9mm double column pistol na ginamit ng estudyante na umanoy na maril ay pagmamayari ng kanyang ama na nagtuturo ng gun safety at empleyado rin pala ito ng Department of Education just sa Region 12. Yan at iba pang mga update mula sa Bombo Radio Coronadal.
6: Nangako ng Assistant si House Senior Deputy Speaker Dinad Hernandez sa mga biktima at pamilyang naapektuhan ng shooting incident sa Banga National High School sa South Cotabato. Sa panayam ng Bombo Radio Coronadal, sinabi ni Hernandez na inutusan na niya ang kanyang staff upang tulungan ang mga biktimang nasa ospital. Plano rin niyang umuwi sa Mindanao kasama si Education Secretary Sunny Angara upang makipagkita sa mga opisyal ng South Cotabato at bisitahin ang paaralan at mga pamilya ng mga biktima. Binigyang din ni Hernandez ang pagpapalakas ng seguridad sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Gayun din ang mas matibay na mental health support para sa mga kabataan. Hinimok din niya ang publiko na huwag magpakalat ng hindi pa kumpirmadong impormasyon habang nagpapatuloy ang investigasyon. Samantala, batay sa 8 PM update nitong Biyernes, 3 injured students ang nakauwi na. 2 mula sa South Cotabato Provincial Hospital at 1 mula sa Sacsayhen General Hospital. 3 pa ang isinangguni sa ibang ospital, 1 sa Cotabato Regional Medical Center at 2 sa Socomedic Hospital sa Coronadal City. 1 pang injured student ang patuloy na ginagamot sa Pingoy Hospital. Kaugnay naman ng investigasyon na pag-alamang ang 9mm double column pistol na ginamit sa insidente ay umano'y pag-aari ng ama ng estudyanteng itunuturong suspect. Ayon kay mga Mayor Albert Palencia, empleyado umano ng Department of Education Region 12 ang ama at nagtuturo rin umano ito ng gun safety. Nakatago umano ang baril sa loob ng isang vault ngunit sinira umano ito ng estudyante upang makuha ang armas. Nasa General Santos City umano ang ama nang mangyari ang insidente. Patuloy naman ang koordinasyon ng tanggapan ni Hernandez, lokal na pamahalaan at Department of Education para sa psychological intervention at iba pang suporta sa mga naapektuhan.
7: Nakikiramay at nakikisa tayo sa mga biktima at kanilang pamilya sa trahedyang nangyari. Our prayers are also with the students, teachers and parents in their entire community, school community, no? So I mobilized na ang mga staff guard to take care of the victims. Sure na ng mga kabataan, especially in the province of South, together with Govna, we'll do everything within our influence. This thing should not happen again.
6: at yan ang ulat mula sa Bombo Radyo Coronadal para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Rochelle Lutang, this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Sa kaugnay pang usapin ng Department of Education, tiniyak ang maigting na pagtutok sa mga insidente na karahasan sa mga paaralan. Ang Department of Education kinumpirmang empleyado ng Region 12 itong ama ng suspect doon sa nangyaring shooting sa mga eskula. Yan ang balitang tinutukan ni Bombo Isa Cotonera.
8: Bombo Dennis, Bombo Jai, kinumpirma nga ng Department of Education na empleyado ng DepEd Region 12 ang ama ng grade 9 student na sangkot sa pamamaril sa Banga National High School sa May Cotabato. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, hindi isasama sa pag-iimbestiga ng naturang gagawaran ang ama ng estudyante. Sa ngayon, aktibo pa rin umano sa serbisyo ang naturang empleyado at hindi suspendido. Ayon sa kagawaran, hihintayin muna ang resulta ng investigasyon ng Philippine National Police, partikular sa usapin ng pagmamay-ari ng baril. Kapag may sapat na ebidensya, sinabi ng kagawaran na magsasampa ng kaukulang kaso laban sa sino mang mapapatunayang responsable. Matatandaang sinabi ng alkalde ng Banga na pagmamay-ari umano ng ama ng estudyante ang baril na ginamit sa pamaril at nakatago ito sa isang vault. Sinira umano ng estudyante ang vault bago makuha ang baril at nadala ito sa paaralan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Education Secretary Sunny Angara.
9: Kami, nirerespeto namin yung jurisdiction ng PNP dito. Basta criminal, sa criminal aspect, we'll respect muna. Inantay lang natin yung findings nung PNP as to paano nakapasok yung baril, paano nakuha ng bata yung baril. Sa amin, ang concern namin is yung safety ng mga bata, tapos yung pagbalik, kailan mag-umpisa yung pasukan, etc. Well, definitely hindi siya dapat involved sa investigation.
8: Samantala, sinabi rin ni Angara na sisilipin din ng kagawaran ang posibilidad na naimpluwensyahan ng tinatawag na true crime community ang estudyante. Hihingi rin umano ang kagawaran ng tulong sa Department of Information and Communications Technology at Department of the Interior Local Government para imbestigahan ang naturang anggulo. Patuloy rin ang pagbibigay ng psychological first aid at mental health support sa mga estudyante, guro at iba pang naapektuhan. Muli, ang tinig ni Department of Education Secretary Sunny Angara.
9: Yan talagang gusto nating imbestigahan yan dahil di natin kabisado yan. Hingi kami ng tulong sa DICT, sa DILG. At siguro dapat talagang imbestigahan ng maigi itong mga... Dahil mukhang na-influensya siya eh. Ewan ko kung totoo yung sulat na nabasa ko, but yung sulat na galing sa kamay ng bata na parang hindi niya mapigil yung sarili niya. Alam niyang mali yung gagawin niya, pero ginagawa pa rin niya dahil parang may nagkumbinsi sa kanya na gawin. So,
8: tatlong estudyante na ang kumpirmadong nasawi, kabilang nga ang sospek na nagpakamatay matapos ang pamamaril, habang ilang iba pa ang nasugatan sa insidente. Ito si Bombo Isa Cotonera and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
2: Samantala, sa mga karagdagan nating balita, mga kabombo, bukas ang Department of Public Works and Highways na makipagtulungan sa National Bureau of Investigation sa pagpapatuloy naman ang imbestigasyon sa mga questionable na flood control projects sa Davao City. Ayon kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, nakikipag-cooperate ang mga tanggapan ng kanilang ahensya sa anumang imbestigasyon ng law enforcement agencies. Kasunod ito ng subpoena ng National Bureau of Investigation laban sa Public Works Region 11 Regional Director. Narito ang ilang bahagi ng pahayag ni Secretary Vince Dizon.
10: Kaya sa DPWH, magko-cooperate kami sa kahit ano at sa lahat ng investigasyon na kinukundak ng ating law enforcement agencies, ang Ombudsman, ang DOJ, ang NBI. Yan ang ginagawa namin at tuloy-tuloy namin gagawin. So, meron na kaming sinumite sa Ombudsman ng mga dokumento, hindi lang sa Davao City, kundi sa buong Pilipinas. No? At kaya nga sinabi ng Ombudsman mismo na halos 200 ang kanilang case list ngayon, no? ang kanilang mga iniimbestigahan. Yan, dagawang daang kaso ang kanilang iniimbestigahan. So, ganun din ang gagawin natin sa lahat ng mga ahensya ng pamahalaan na nag-iimbestiga. So, we will cooperate with every investigation that is ongoing or that will be open. No, yun naman ang trabaho natin. Ang trabaho ngayon ng ating mga law enforcement agencies, mag-imbestiga, mag-build up ng kaso, at kapag meron ng ebidensya, mag-file ng kaso. At yun naman ang nakikita natin sa na ginagawa itong nakaraang mga taon. So, yun, ganun lang ang gagawin natin. Wala tayong tigil.
2: Lagi yan ang mga pahayag ni Public Works Secretary Vince Dizon. Samantala, sinabi naman ng National Bureau of Investigation na magpapalabas ito ng subpoena sa ilang public works officials at contractors na konektado sa mga flood control projects sa distrito ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte. Ayon kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, 47 sa 100 proyekto diyan sa distrito ang na-flag para naman sa karagdagang investigasyon. Kabilang ang mga pinaghihinalaan na ghost projects, substandard works at mga proyektong magkakapareho ng lokasyon ngunit may magkakaibang titulo at pondo. Sinabi naman ng National Bureau of Investigation na una nang tututukan ang mga contractor at public works officials o kaya naman ay personnel na may kaugnayan sa mga proyekto. Hindi kabilang si Representative Duterte sa mga ipapatawag sa kasalukuyan habang isasagawa ang investigasyon ng National Bureau of Investigation Task Force Flood Control.
3: Sa iba pang balita, aabot naman sa 63 million commuters na gumagamit ng EDSA busway kada taon na posibleng maapektuhan kapag walang pondo ang proyekto sa taong 2027. Ayon kay Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez, kailangan ng Department of Transportation ng 1.75 billion pesos na pondo para sa pagpapatuloy at modernisasyon ng National Capital Region Busway Project. Sa pagdinig ng Senate Subcommittee on Finance, sinabi ni Lopez na mahigit 60 milyon ng mga pasahero ang gumamit ng EDSA busway noong year 2025 at tinatayang aabot sa 63 million kada taon ang umaasa rito. Kapag walang pondo, maaring maantala ang mga proyekto para sa pagpapahusay ng mga busway station, kabilang ang mga elevator para sa senior citizens at persons with disabilities, gayon din ang paglilinis at seguridad sa mga istasyon.
11: Sabi nga natin, ito lang yung mga maliliit at mga konting pagkakataon kung saan nakakalamang ang commuter natin pagdating sa EDSA laban sa mga pribadong sasakyan. So kailangan talaga natin, kung mawawalan tayo ng budget sa EDSA bus carousel, yung services po natin, yung istasyon natin, yung security, yung kalinisan, yung mga sinasabi nating mga escalators para sa mga PWD, sa mga senior citizen, hindi po natin yan mapupunduan at hindi po natin mailalagay.
3: Sir. Bahagi ng pahayag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez. Kasabay nito, isinasagawa ng ahensya ang rehabilitation ng mga estasyon sa bagong baryo, Balintawak at Guadalupe, habang nagtatayo rin ng bagong station sa Cubao, Magallanes at PTEX. Una lang sinabi ng Department of Transportation na zero allocation ang inilaan sa National Capital Region Busway Project para sa year 2027 dahil sa masigip na fiscal space ng pamahalaan. Bukod sa busway, zero allocation din ang service contracting program at fuel subsidy program. Nakapwa may tig milyong piso na hinihinging pondo ng kagawaran. Tinatayang 300.9 billion naman ang proposed budget ng Department of Transportation para yan sa taong 2027.
2: At mga kabombo, mga ka-Star Nation, ngayong araw din ho ang formal na pagbubukas ng Asian Games na idaraos dyan sa Nagoya, Japan. At kaugnay ho ng ating tinutugay-gayang kaganapan dyan sa bahagi ng Japan ay meron ho tayong makakausap sa oras na ito ang ating Bombo International News Correspondent direkta mula ho dyan sa bansang Japan. Kabatiin natin sa Bombo Radio Philippines. We are nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito. And together with me, si Bombo Jaira Hanggayo. Welcome to the program, Bombo Hana Galvez, ang ating Bombo International News Correspondent sa Japan. Magandang tanghali at anong oras ba dyan sa Japan, Miss Hana?
12: Okay, magandang tanghali sa lahat ng mga tagapakinig ng Bomb Radio Philippines, lalong-lalo ng ating anchor ngayon. Ang oras namin ay 1 hour ahead kami, so it's now 1:19 p.m. Dito sa maulan na Tokyo. Umuulan ngayon dito sa Tokyo kung saan ako nakabase for 34 years na dito sa Japan. Okay, back to you, Bombo Dennis.
2: Okay, tama-tama, no, nabanggit nyo yung maulang panahon. Na-monitor ko dun sa radar ng ating Bombo Weather Center. Meron palang sama ng panahon, ano, na malapit po dyan sa Japan. Ano po yung so far advisory na natatanggap ninyo mula dyan sa Japan Meteorological Agency, dahil very concerning itong ganito, lalo't may kasabay na malaking aktividad. Bombohana.
12: Yes, sadly, no, affected talaga yung venue ng 20th Asian Games, kung saan actually 2 weeks ago flooded yung area. So yung mga advanced team o kaya yung mga preliminary games kung saan ang players from South Korea, some other Asian countries ay nag-evacuate sila, affected yung kanilang athletes residence, o kaya yung athletes village flooded talaga, kaya kailangan silang lumikas kasama ng mga local people. First time in more than 100 years, 1890, no, noong nagtatala na sila ng rainfall o kaya yung millimeters, na first time after 1890 na kung saan nag-umpisa sila nagtatala ng rainfall record, no, talagang lahat ay i-evacuate sila. And for today, actually, cloudy naman ang weather condition dun sa Nagoya. At 31 degrees centigrade, medyo mainit. Ngayon, umuulan dito sa amin sa Tokyo, it's 25 degrees centigrade. At yes, mayroon kaming ini-expect na typhoon na sa island na ng Tokyo actually. At ang gaganapin na event naman ay actually nasa mga 2 to 3 hours away from Tokyo. So, pero yung Japan Meteorological Agency ay talagang minomonitor niya ang sitwasyon at mabilis ang pag-update naman ng weather condition dito sa Japan. Very, sabihin mo nang yung coordinated lahat, especially this is the third time na mag-host ang Japan ng ganitong international sporting event with 45 countries na mag-participate, and this is very actually important for many Asian players kasi this is now the qualifying stage to go to the 2028 Olympics. Okay, I said a lot, but if you have any other questions, Bombo Dennis.
2: Isa pang mahalagang punto, Bombo Hana, yung delegasyon ng mga dumarating na bansang kabahagi dito. Last time parang may complaint, no, yung other countries na para doon sa tirahan ng kanilang mga atleta. And very concerning din ito, lalo't ngayon, eh, ganyan na naman uli. Mukhang naulit yung sama ng panahon na nararanasan. So, paano ito from airport going to...

0: Yes. So a lot of the Asian people, I mean the Filipinos here are excited to win at least 8 golds, especially yung mga na-mention ko ng mga players na mga dating nandito sa Tokyo Olympics. We hope that they can qualify again to go to the 2028 Olympics. Okay, back to you, Bongo Jairo.
1: We want to know as well, hanggang saan kaya yung access ng mga fans, no, para sa mga athletes? Are there any designated areas or places para sa meet and greet?
0: Oh, very good question. Kasi my tickets, no, there are three types of tickets. Kung ang Japanese kasi very strict sila na ang tickets, yung my ticket lang ang may access ito. So, sa fun meet and greet, I think those who have only tickets can really go to the meet and greet area. Actually, I have data here about yung mga tickets, no. Affordable naman, 600 pesos every sport. May ticket ka dapat na 600 pesos. Ngayong araw na to, 6 p.m. in Japan, 5 p.m. in the Philippines. Ang ticket ay from 3,000 pesos to 24,000 pesos. And then closing ceremony, 2,000 to 6,000 pesos. Ngayon, I haven't really read yung kung saan yung meet and greet. Pero ang bali ine-emphasize dito yung mga tickets where they can meet the people, I mean the athletes. And at first, no, 11,000 yung ini-expect na mga athletes from 45 countries. But as of today, 17,000 na yung dumating. So I think yung first question ni Bombo Dennis kanina, I think yung expected na athletes kasi is 11,000, but today 17,000. Kaya I think na sobrahan ng 6,000. So imagine yung accommodation ng more than 6,000 na biglang gagawin ng Japan. So I think this is one of the other reasons na nagkakos ng commission ng commotion ngayon dito sa Nagoya.
1: Okay, thank you so much, Mambo Dennis.
2: Okay, siguro kami makiki-update na lamang mamaya, no, kapag approval nang nag-simulate. Although I heard may mga prior events na conduct bago pa man itong ceremonial na opening program. So siguro gagambalain namin muli yung inyong yung inyong pagtutok diyan sa mga kaabang-abang na aktibidad, Bombohana. So thank you so much sa mga update na yan.
0: Thank you. Anytime, I'll be more than happy to give updates on the Asian 20th Games here in Nagoya, Aichi Prefecture. Ang iyong lingkod, si Hannah Galvez, ang iyong Bombo International News Correspondent based here in Tokyo, Japan. Tutok lang kayo, Basta Radio, Bombo.
2: Ayan, mga kabombo, mga ka-Star Nation, updates from our very own Bombo International News Correspondent, direkta po dyan sa Japan, si Bombo Hana Galvez. Tuloy tayo sa iba pang malalaking balita. Maring kinunti na ng National Task Force for the West Philippine Sea ang panibago na naman ng maritime incident dyan sa disputed waters kung saan ay binangga ng China Coast Guard ang vessel ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dyan sa naturang lugar. Gitang task force, ang mapanganib na pagkilos ng Chinese vessel ay nagdulot ng pinsala sa sasakyang pandagat na BRP Dato Magat Salamat ng Pilipinas. Ang nasabing aksyon, mga kabombo, ayon sa task force ay isang reckless act at hayagan na paglabag sa 1972 Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea. At pati na ho yung United Nations Convention on the Law of the Sea na tahasan din umanong nilalabag ng higanteng bansa. Isa rin itong panibagong paglabag sa 2016 Arbitral Award na makasaysayang pagkakabasura doon sa Permanent Court of Arbitration sa claim ng China sa pinagtatalunang bahagi ng karagatan, lalo na yung kanilang tinatawag na Nine Dash Line. Iginit nga ng National Task Force course, dahil nga panibagong aksyon ng Chinese Coast Guard ay nagpapakita lamang ng kawalan ng pagpapahalaga ng China sa kaligtasan at kapahamakan ng mga maritime vessel at mga manlalayag na lulan nito. Sa kabila niyan ay maninindigan pa rin ang task force na ipagpapatuloy ang pagprotekta sa kapakanan at karapatan ng mga mangingisdang Pilipino sa naturang bahagi ng karagatan at pagsuporta sa Philippine government. Ang agad na pag-deploy ng Philippine Coast Guard ng maritime assets para naman tugunan ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources vessel ay nagpapakita umano ng commitment ng pamahalaan na protektahan ang buhay at seguridad ng mga Pilipino at may pagpatuloy ang lehitimong civilian operations sa maritime zone ng ating bansa. Kung babalikan mga kabombo ay nangyari ang nasabing insidente habang nagsasagawa lamang ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng fuel subsidy mission para sa mga Pilipinong mangingisda at 54 na nautical miles ang layo mula naman sa baybayin ng Palawan.
1: Sa iba pa nga usapin, naniniwala naman ang litigation lawyer at law book author na si Attorney Jennifer Arlene Reyes na kailangang mas luwagan ang pagpapatupad ng sub-judice rule sa umuusad na trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa batikang abogado, ang mas maluwag na pagpapatupad sa naturang panuntunan ay magiging daan para hindi maharangan ang daloy ng tama, akma at mga factual information ukol sa paglilitis. Mahalaga rin anya ito dahil maaari ring magsilbing weapon against fake news o panangga at panlaban sa fake news sa pagbibigay ng wastong impormasyon tungkol sa impeachment proceedings. Ayon pa kay Attorney Reyes, dapat maging liberal si Senator Judge Presiding Officer Francis Escudero dito sa interpretasyon ng sub-judice rule at hayaan ng prosecution at depensa na ipaliwanag ang kanika nilang nais ipaliwanag nang hindi mahigpit na nililimitahan. Kailangan din anya ng publiko ang sapat na impormasyon at paliwanag mula sa mga spokesperson ng dalawang panig at dapat anyang hayaang magsalita ang dalawang panig nang hindi natatakot sa posibleng sanction mula sa impeachment court. Ayon sa abogado, hindi dapat natatakot at nababahala ang dalawang panig na maglahad ng tamang impormasyon ukol yan sa umuusad na trial.
2: Para sa atin sa buong kapuluan, 25 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Ibinunyag ng National Bureau of Investigation aabot sa mahigit 40 ng mga flood control projects sa Davao City ang nakitaan ng red flags. Ayon nga kay National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag, pawang mayroong red flags ang 47 mula sa 100 mga proyekto ng flood control sa nasabing lugar na na-monitor ng kawanihan. Kasunod naman ang pahayag ay matapos na makatanggap ng National Bureau of Investigation ang mga dokumento na ibinahagi ng Department of Public Works and Highways sa kanilang ahensya. Kaugnay ng nasabing usapin ay nadiskubre nga ang 1.7 na bilyong piso na kabuuang halaga na mga proyekto ng flood control sa distrito ni Davao City Representative Paulo Duterte. At una na ngang sinabi ng Bureau na meron pang patuloy na tinitignan sapagkat may nai-award sa iisang construction firm lamang at ito yung tinukoy na Genesis 88 Construction Incorporated kung saan ay ang may-ari ay malapit umano sa mga Duterte. At kaugnay niyan, narito ang ilang bahagi ng pahayag ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag.
3: Yes, yes, meron na. And we've discovered that 1.9 billion do sa distrito ni Congressman Pulong was awarded to Genesis 88 owned by one person na malapit sa kanila. And we have received documents from Department of Public Works that there are projects na medyo naka-red flag. Ano? Parang 47 out of 100.
2: Bagyan ng mga pahayag ni Director Melvin Matibag ng National Bureau of Investigation. Ang red flag niya ay tinutukoy doon sa mga proyekto na may mga kahinahinala na transaksyon at iba pang detalye. Ngunit paglilinaw ni Matibag na ang binabanggit bilang mga proyekto nga may red flag sa distrito ni Representative Duterte ay hindi pa sigurado at iniimbestigahan pa lamang. Ang kabuang 47 na bilang ay tanging 6 pa lamang umano dito ang malinaw na mayroong problema o anomalyang naitala base na rin sa kanilang nakita. Kung kaya't ipapatawag ng kawanihan ang kumpanyang nagpapatakbo para sa nasabing mga proyekto. Kabilang na ang Department of Public Works and Highways at Commission on Audit sa nagsasagawa ho ng pag-alam doon sa mahalagang detalye ng naturang proyekto bilang bahagi ng imbestigasyon.
4: Bombo International News.
1: Nilagdaan ni United States President Donald Trump bilang ganap na batas ng isang malawak na sanctions package laban sa Russia at Iran na ipinasa ng Kongreso taglay ang pambihirang suporta mula sa dalawang partido. Pinangalan ng Lindsey O'Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 na tinatarget ang batas si Russian President Vladimir Putin, mga matataas na opisyal, oligarch, ay gayon din ang mga sektor ng enerhiya at depensa ng Moscow. Isang mahalagang probisyon nito ang pagbibigay na kapangyarihan kay Trump na magpataw ng hanggang 100% tariff sa 5 pinakamalalaking mamimili ng langis at gas ng Russia, partikular na ang bansang China at India. Ipinasa ang batas upang bawasan ang pondo ng Kremlin para sa giyera nito sa Ukraine at itulak si Putin na makipagnegosasyon sa ilalim yan ng maximum pressure. Bagaman tinawag ito ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na isang napakamakapangyarihang tool, nagbabala naman si House Minority Leader Hakeem Jeffries na maaaring magdulot ng pagtaas ng bilihin para sa mga pamilyang Amerikano ang mga probisyon sa nasabing taripa. At sa iba pang balita sa iba, yung dagat inakusahan naman ni North Korean Supreme Leader Kim Jong-un ng International Atomic Energy Agency ng pagiging bias o mayroong kinikilingan. Ito ay kasunod ng pag-adopt ng international body ng isang resolution na tumutulig sa nuclear weapons program ng North Korea. Sa isang pahayag, inilabas ni Kim ngayong araw ng Sabado, nakasaad dito na ang bias viewpoint at ang double standards ay nagiging dahilan ng pag-collapse o pagbagsak ng International Nuclear Non-Proliferation System. Ang naturang ahensya niya ay nagbubulag-bulagan sa umunoy hayag ang nuclear proliferation activities ng United States at Nuclear Submarine Introduction Plan ng katabing bansa na South Korea. Sa kabila ng pagbubulag-bulagan nito sa ibang bansa, binabatikos at nililimitahan naman umano ng ahensya ang lehitimong nuclear activities ng North Korea. Bago nito ay hayagan ding binatikos ng North Korea Foreign Ministry ang resolusyon ng naturang international body.
2: Sa iba pang mga balita, nagkaloob naman ang European Union ng humigit kumulang sa 10.9 million pesos o katumbas ng 150,000 euro na humanitarian funding. Yan ay upang suportahan ang mga pamilyang labis na naapektuhan ng malawakang pagbaha sa Luzon dahil sa pinalakas na epekto ng habagat at mga nagdaang bagyo. Ayon pa sa pahayag ng delegasyon ng European Union dito sa Pilipinas, mahigit 32,000 individuals dyan sa bahagi ng Ilocos Region, Central Luzon at Metro Manila ang makikinabang sa nasabing pondo sa pamamagitan ng Philippine Red Cross. Gagamitin ang tulong upang may pagkaloob doon sa mga pangunahing kagamitan, paggawa ng bahay, pagkakaloob ng hot meals, malinis na inumin tubig at pati na yung mga mobile health team para naman sa mga nasa evacuation centers at affected communities. Nagtala ang pamahalaan ng mahigit 10.5 milyon ng mga naapektuhang mamamayan at mahigit 120,000 na nailikas matapos naman ang dulot na tuloy-tuloy ng mga pag-ulan na ang meron hong resultang pagkasira ng mga tirahan, kalsada at mga sakahan rin. Ang pondo mga kabombo ay bahagi ng pangkalahatang ambag ng European Union sa Disaster Response Emergency Fund ng International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies na siya namang naglalayon na magbigay ng mabilis na tugon dun sa mga nangyayaring kalamidad.
1: Kuha pa tayo ng ibang balita, tinutukan ng ating news team. Ang Office of the Ombudsman bibigyan ng pagkakataon ng Pamilya Villar upang magpaliwanag ukol sa kinakaharap ng mga reklamong graft. Ang mga balitang yan ay tinutukan ni Bombo Grant Hilario.
5: Tiniyak ng Office of the Ombudsman na mabibigyan ng pagkakataon ng Pamilya Villar upang depensahan ang kanilang mga sarili ukol sa mga reklamong kinakaharap. Ayon kay Assistant Ombudsman Attorney Mico Clavano, mayroon pang panahon ang mga Villar na sagutin ang mga aligasyon laban sa kanila. Nasa preliminary investigation stage pa lamang anya kasi ang reklamong administratibo at kriminal na isinampal laban sa Natural Pamilya. Kanyang binigyan din na ang prosesong nabanggit ay parte at bilang pagkilala sa due process kung kaya tutukuyin o iimbestigan pa ng prosekusyon ang mga paratang. Subalit iginit ang ombudsman na hindi may tatanggin na totoong may mga reklamo at ulat na nagpapatunay sa sitwasyon ng patubig na kinasasungkotan ng naturang pamilya. Ating pakinggan si Assistant Ombudsman Attorney Mico F. Clavano.
6: Ito po ay nararanasan ng taong bayan natin at marami hong naapekto dito. Kaya kahit sabihin natin Senador Huyan, dating DPW Secretary, mga private individuals, people who work in the water districts, lahat ho sila ay liable dito. So, we will see, no, kung ano po yung magiging resulta ng preliminary investigation natin. May panahon pa naman ho sila sumagot dito sa mga allegation na ito. And kaya po natin binibigyan ng pagkakataon na sumagot dahil part po yan ng due process. Hindi ho natin masasabi ngayon kung meron o wala. Dahil yun po ang trabaho ng panel of prosecutors ho natin. So, mahirap pong sabihin na ito ay gawa-gawa lang dahil matagal na natin itong tinitignan at napakaraming tao at yung taong bayan mismo ang nagko-complain dito sa mga problema ng tubig.
5: Kahapon, tuluyan ang naihain ng Tanod Bayan ang dalawang bilang ng reklamong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act laban kina Senador Mark Villar, Senador Camille Villar, Cynthia Villar, Manny Villar at iba pa. May kinalaman na reklamo sa isyu ng madumi at hindi maayos na supply ng patubig ng Prime Water Infrastructure Corporation kung saan natuklasan o nadiskubre ang grossly disadvantageous na joint venture agreement ng kumpanya sa ilang local water districts. Muli si Ombudsman Spokesperson Mico Clavano.
6: The Office of the Ombudsman has found that the agreements of the PWIC with the local water districts grossly disadvantageous with the local water districts. Records from the Commission on Audit, local government audit sector shows that adverse findings resulted in the issuance of notices of charge or NCs. The initial list of LWDs with corresponding NCs are as follows. Quezon Metro Water District, Trece Martires City Water District, San Pedro Laguna Water District. The COA has already flagged PWIC's non-payment for the utilization or consumption of materials and supplies inventory of the local water districts. Considering the three areas, the total unpaid obligation of PWIC have reached 65,650,708 pesos and 7 centavos.
5: Iginagalang naman ni Manny Villar at ng kanyang pamilya ang legal na proseso at sinabing sasagutin ang mga reklamo sa naaayon na oras at akmang forum. Kumpiyansa niya sila na madedepensa nila ang husto ang kanilang panig sa oras na mabigyang oportunidad na masura mga aligasyong kinakaharap. Kayo pa man, nanindigan ng Office of the Ombudsman na patuloy pag-iigihan ang pag-iimbestiga sa mga kaso ano pa mga posisyon o katayuan ng mga sangkot na individual.
7: Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Mga kabombo at mga ka-Star Nation, sa tuloy-tuloy nating balitaan, dakuha na natin ang ulat ng ating mga himpilan. Diyan sa bahagi po ng Hilagang Luzon, may 7 barangay na kinabibilangan ng lugar nitong sikat na mambabatok dyan sa Tinglayan, Kalinga na isinailalim ho sa temporary lockdown para sa mga turista dahil sa tribal conflict. Maki-update tayo sa Bombo Radio Tugigaraw.
8: Pinapayagan pa rin makapasok ang mga turista sa Tinglayan Kalinga, partikular sa Buskalan kung saan matatagpuan ang sikat na mambabatok na si Apo Wangud sa gitna ng nagpapatuloy na tribal conflict sa pagitan ng mga tribo ng Butbut at Tulgaw. Gayunman, sinabi ni Police Major John Vladimir Bauer, hepe ng PNP Tinglayan, na kailangan munang pumirma ng waiver ang mga turista habang nanatili sa temporary lockdown at travel restriction ang 7 barangay sa Tinglayan. Ang conflict ay bunga ng boundary dispute na nauwi sa pagpatay sa isang 70 anyos na magsasaka noong nakaraang taon. Bagamat may naunang 90-day ceasefire agreement noong buwan ng Hulyo ngayong taon, subalit hindi ito nasunod dahil sa maraming paglabag mula sa magkabilang tribo. Sa ngayon, nakadeploy na ang peacekeeping force ng pulisya sa mga apektadong lugar upang maiwasan ang karagdagang paglala ng sigalot habang inilipat sa alternative learning modalities ang mga estudyante upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral sa kanilang mga tahanan. Patuloy naman ang mga ginagawang hakbang sa pamamagitan ng Bodong o Tribal Peace Covenant upang maibalik ang kapayapaan at normal na sitwasyon sa mga apektadong lugar.
9: One of the affected area is Buskalan, sir. So, influx of tourists are going there. So, meron ho kaming waiver na binigay ng LGU na pinapapirma namin sa mga turista na pumupunta doon so that may inform sila o maipaliwanag sa kanila na o kasalanan nila kung madamay sila doon sa conflict set.
8: At iyan ang ating balita mula rito sa Bombo Radio Tugigaraw para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Anselmo Banan Jr. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: Ito naman si Buano Topnotcher sa Electrical Engineering Licensure Examination. Ibinahagi sa Star FM ang kakaibang pizza superstition at ang paggamit ng artificial intelligence. Alamin natin sa pag-uulat ng Star FM Cebu.
10: Very surprised at hindi inaasahan ay isang Cebuano na maging top-notcher sa kamakailang inilabas na resulta ng September 2026 Registered Electrical Engineering Licensure Exam. Si Charles Anthony Santillan, 23 anyos na nagtapos bilang summa cum laude sa Cebu Institute of Technology University, ay nakakuha ng 94.25% rating. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu kay Santillan, ibinahagi nitong target na niyang makapasok sa top 10, ngunit hindi niya inaasahang manguna sa buong bansa dahil sa pag-aakalang maraming maling naisagot sa exam.
11: Although I've covered a lot, no, I didn't expect to become the top notcher because, of course, I got many items wrong and I got careless and a lot of stuff I didn't get to cover during my review. But luckily, you know, my review was enough so that I could clinch the top spot.
10: Bagamat nagtapos siya noong 2025, pinili niyang magdagdag ng ilang buwan sa kanyang pagre-review dahil naikayat siyang makakuha ng mas mataas na pwesto kapag mas mahaba din ang panahon na inilaan niya dito. Ayon sa binata na malaki ang naiambag ng artificial intelligence at iba pang digital tools para maghanap ng karagdagang resources, mag-research at palawakin ang saklaw ng mga paksang pinag-aaralan. Saad pa nito na hindi siya naniniwala sa mga karaniwang pamahiin tulad ng pagsusuot ng pulang underwear at paglagay ng barya sa suot na sapatos. Gayunpaman, ibinahagi pa nito na may kakaiba siyang nag-iisang pamahiin na pagkain ng pizza bago ang major exam, kung saan pinilit din niya ang nag-rank 3 sa naturang pagsusulit mula sa kaparehong universidad.
11: And I have this one weird superstition. The day before any event, like quiz bowls or board exams, I always eat pizza.
10: Para sa Cebuano na kasalalay ang tagumpay sa disiplina, pananampalataya, paniniwala sa sarili at tamang pagpaplano. Sa ngayon, balak muna niyang magpahinga at magbakasyon bago simulan ang susunod na yugto ng kanyang career bilang electrical engineer. Mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Sophie Amber and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radyo, Bombo!
2: Samantala, yung mga gumagamit ng bangka dyan sa Dagupan City, maaaray na raw matapos ang third big time oil price hike ngayong bare months at sinabayan pa ng higit isang buwan na mga naitatalang pagbaha. May balita ang Bombo Radio Dagupan.
12: Umaari ngayon ang mga bankero sa lungsod ng Dagupan dahil sa panibagong pagtaas ng presyo ng petrolyo na dagdag pasanin sa kanilang kabuhayan matapos ang mahigit isang buwang pag-ulan at pagbaha. Inaasang ikatlong sunod na linggo ng pagtaas ng presyo ng petrolyo ngayong Bermans ang ipatutupad sa darating na Martes na panibagong dagok hindi lamang sa mga namamasada ng pampasaherong tricycle at jeepney kundi maging sa mga operator ng bangka. Ayon kay Georgette Estrella, ang presidente ng Calmay Caral Motor Boat Driver Operation Association, malaking bawas sa kanilang pang-araw-araw, nakita ang patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Bagamat nais sumunod nilang magtaas ng pasahe upang mabawi ang dagdag na gastusin sa operasyon, hindi nila ito agad magawa dahil sa pangamba na lalo itong maging pabigata sa mga pasahero. Dumagdag din sa kanilang problema ang epekto ng sunod-sunod na pag-ulan at pagbaha nitong mga nakaraang linggo. Ayon sa asosasyon, labis na kumonti ang kanilang mga pasahero dahil sa suspensyon ng klase. Malakas na agos ang ilog at pangamba ng mga residente na lumabas sa kanilang mga tahanan. Kamakailan lamang umano ay nagsisimula ng makabawi ang kanilang pasada matapos ang pagkalugi-dulot ng mahinang biyahe. Upang patas na maipamahagi ang kita sa gitna ng mababang bilang ng pasahero, nagpatupad naman ang asosasyon ng shifting system para sa kanilang 50 kasaping bangka. Sa kabila ng hamon, umaasa naman ang mga ito na makakabawi ang kanilang pasada at hindi madadagdagan ang kanilang gastusin sa operasyon.
13: Pwede sana, itaas din namin yung pasahero kaya lang kawawala rin yung mga sasakay, yung tataas yung pasahit. Pag panawagan ko lang, tiis-tiis lang kami yung gobyerno natin na bumaba yung gasolina, marimidyuan sana, para hindi naman kawawa yung mga namamasakta tapos yung mga pasahero.
12: Para sa Bombo Network News, mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Mayra Reside nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
14: Bombo International News.
1: Inihayag ni United States President Donald Trump na nagkasundo ang Estados Unidos, Denmark at Greenland sa pagpapalakas ng presensya militar ng United States sa Greenland. Ayon kay Trump, layunin din ng kasunduan na pigilan ang mga bansang itinuturing na kalaban ng United States na magtayo ng mga base o magsagawa ng sensitibong investments doon sa may isla nang walang pag-aproba ng Washington. Sinabi naman na tanggapan ng Danish Prime Minister na makatutulong ang kasunduan sa pagpapalakas ng seguridad sa North Atlantic at Arctic region. Ayon kay United States Secretary of State Mark Rubio, permanenteng tinutugunan ng kasunduan ang national security concerns ng Washington at pananatilihin ang Greenland bilang bahagi ng strategic defense area ng North America. Hindi pa malinaw kung magtatayo ng bagong base militar ang United States, ang Greenland naman ay autonomous territory ng Denmark at matagal nang mayroong panawagan para sa sariling kasunduan.
2: Bahabol na balita mga kabombo, mula sa ating himpilan, ang Embahada ng Pilipinas ay nagbabala naman doon sa mga Pinoy na nandyan sa may bahagi po ng Russia dahil sa ilang mga sitwasyon na mahalagang ikonsidera dahil sa halalan doon. May balita ang Star FM Bacolod.
15: Nagpaalala ang Philippine Embassy sa Moscow sa mga Pilipinong nasa Russia na manatiling alerto at mahigpit na sundin ang mga batas, regulasyon at direktiba ng mga otoridad sa gitna ng State Duma elections. Particular na pinapayuhan ang mga Pinoy na umiwas sa mga political gathering, protesta at iba pang aktibidad na maaaring magdulot ng legal o security concerns. Maaari ring magkaroon ng mas mahigpit na seguridad, checkpoints, road closures at iba pang restrictions sa ibang lugar habang isinasagawa ang halalan. Ang State Duma ay ang mababang kapulungan ng Parliament ng Russia. Binubuo ito ng 450 membro na inihalal ng mga butante. Pangunahing tungkulin nito ang pagbuo at pag-aproba ng mga batas, pati na ang pagtalakay sa mahahalagang usapin ng pamahalaan. Sa binahagi naman ni EJ Merced, Bombo International Correspondent ng Star FM sa Russia, kabilang aniya sa paghihigpit ng Russia ang pagpapadeport agad sa mga overstay at hindi kumpleto ang mga dokumento. Kaya naman pati silang mga Filipino community leaders ay tumutulong sa paalala na sumunod din sa batas ng Russia para makaiwas sa malaking problema ang kapwa Pinoy, lalo na at talamak din ang illegal recruitment.
16: immediately pag nakita ang overstay ka, kahit konti lang na diferensya ng mga dokumento mo, deport agad yan. And so, lahat na ng kumbaga siguro babala, kumbaga aming under the help, kumbaga nagtutulungan kaming mga community leaders dito, our embassy and everything.
15: At yan ang balita mula dito sa Star FM Bacolod. Para sa Bombo Network News, ito si Star DJ Tanner. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Manatiling updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa at maaaring tutukan ang mga updates sa pamamagitan ng ating mga himpilan through Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. At sa bahagi po ng Visayas, mga kabombo at mga ka-Star Nation, nariyan ang ating mga himpilan. Unahin natin dyan sa may probinsya ng Iloilo. Nariyan ang Bombo Radio at Star FM Iloilo. Habang doon sa Negros Island, Bombo Radio at Star FM Bacolod. Sa Central Visayas, Bombo Radio at Star FM Cebu. Habang sa probinsya ng Capiz, nariyan naman ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Kung kayo naman ay nasa dako ng Aklan, nariyan ang Bombo Radio Calibo. At doon sa parte ng Eastern Visayas, Bombo Radio Tacloban.
1: At bago tayo magtapos, mga kabombo Star Nation, narito ang ating oratio, Imperata for Peace.
17: God our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace,
18: pray for us.
17: Saint Michael the Archangel,
18: pray for us.
17: Saint Joseph,
18: pray for us.
17: Saint Francis of Assisi,
18: pray for us.
17: Saint Lorenzo Ruiz,
18: pray for us.
17: Saint Pedro Calungsod,
18: pray for us.

0: Unstoppable Nation, para sa ating Christmas countdown, we only have 97 days before Christmas Day.
1: At yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Noontime Edition, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mapapanood at mapapakinggan ang susunod na Bombo Network News mamayang ika-anim ng gabi hanggang ika-pito ng gabi. At mula rito sa Bombo News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Bas Radio! Bombo!

0: Diba ganyan sa mga inuman eh, o kaya yung kapitbahay mo pag nag si Koya na parang, uy, sino yung kumakanta niya ng guwapo ng boses? Diba, ganun yung mga kapitbahay patuloy. Diba, ito yung ano, ito yung awitin na pambato talaga ng mga kalalakihan na magaganda ang boses. Diba? O kung maganda yung boses mo, ito na yung kantahin mo maya, ha, sa karaoke ninyo dyan. Tapos para, alam mo yun, ipangalandakan mo lang sa kapitbahay mo na ang guwapo mo. Yun. Grabe naman kasi nga naman talaga yung kanta. Parang yung heartfelt moments in life mo, eh, bumabalik. Naisip mo ulit. Ay, nako naman. Awiting mula po sa Kindred Garden. It's called Pangako. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na pong 17 star minutes. Makalipas po ang alauna ng hapon. 1:17 in the afternoon. Yes, yan po ang ating Philippine Standard Time. At syempre, sa panibagong pagkakataon po muli ang pinagkalob sa ating lahat para po tayo ay magpatuloy sa pagbabulahan. Parang kapag AI na lang din ng mga radio DJ, o, oh, di ba? Sabihin mo, 102.7. Charot. Alam mo yung AI ng mga drama-drama ngayon, ano? AI drama, mga nanay at tatay natin. Kahit yung tatay ko, nanay ko nanonood yan eh. Tama na yan, Basha. Huwag mo na siyang kulitin. Ako na ay nandito. But anyways, it's a good afternoon sa mga ka-Star Nation natin. Ako po muna ang inyong mga kasama muli. Ano, Star DJ German Bolero ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Bumabulain kayo hanggang alas sa 3 ng hapon dito po sa programang It's All For You on a Weekend or It's All For You in the Afternoon on a Weekend. Wow, perfect na perfect yan. Buong-buo yan. Alam, let's go back to more of the music. Dito pa rin po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. Again, you're with Star DJ German Bolero. Ito po ang 102.7 Star FM. It's All For You.
1: Live!

0: Norman Bolero.
1: Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 30 Star Minutes makalipas ang alauna ng hapon. 1:30 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. At siyempre, ang love is nasa mga mata talaga natin. Ibig sabihin yan, dapat hindi po kamalian. Hindi mga negatibo ang mga nakikita. Ikaw kasi mapanghusga ka. Ikaw talaga. But anyways, nako, para mas maging okay and all right ang ating afternoon, tayo po ay dadako na sa ating ibabahagi na panibagong liham sa hapon na ito. Dito sa ating SKL, share ko lang. Kaya naman, kung ikaw ay ready na at okay and all right na, let's go to our SKL, share ko lang. Mga Star Nation, ito pong aking ibabahagi sa inyo. Ay pinamagatang liham para sa tamang panahon. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Mirasol. Gusto ko lang pong ibahagi ang kwento ng aking paghinto. Pero sana sa tamang panahon ay magpatuloy. Ako ay incoming fourth year journalism student. Mayroon akong isang kaibigan na napaka-importante sa akin. Halos isang dekada na kaming magkasama. Hindi siya yung tipo ng tao na magugustuhan mo base sa nakaraan niya. Dahil bata pa siya ay hindi pa alam at masyadong pinag-iisipan ng mga bagay-bagay. Naalala ko pa na galit na galit sa kanya ang aking lola dahil sinabihan niya ng masama nang sawayin siya sa kanyang paglalaro. Pero nung nakilala niya ang Panginoon, doon ko nakita ang pagbabago sa buhay niya. Magkapit-bahay lang kami, pero naging magkakilala kami nung umatenda siya ng Bible study. Hindi ko naman siya gusto nung una. Masaya lang rin ako at nakilala ko siya. Napaka one call away niya. Simula noon hanggang ngayon. Almost one decade na noong naging close kami. Tinatawag ko siyang beloved friend dahil itinuturing ko siyang higit pa sa best friend ko na di minamahal. O higit pa sa best friend, kundi minamahal na kaibigan. Sa ngayon ay accountancy student, one call away pa rin siya. Hinahatid at sinusundo ako sa paaralan kahit napakalayo. Kahit nga sa internship ko ay hinahatid pa rin ako. At sa paglipas ng panahon, naramdaman kong mas lumalalim ang samahan namin. Dumadating pa sa puntong tinatanong ko siya kung bakit hindi niya ako nililigawan. Medyo makapal na mukha ko rito. Dala na rin siguro ng udyok ng mga kaibigan kasi nakikita rin nila na hatid sundo nga ako at laging nariyan. Kaya madalas na tanong ay kung ano nga ba ang label namin. Sagot niya, hindi para siya financially stable at bilang isang taong may prinsipyo, kung gusto niyang maging handa bago pumasok sa ganoong relasyon. Doon ko lalo siyang hinangaan. Ngayon, gusto ko sanang munang ihinto ang mga bagay na mas nagpapalalim sa sitwasyon at sa nararamdaman namin. Parehas kaming may goal sa buhay bilang mag-aaral. Nais naming graduate, makapagtrabaho at makatulong sa magulang. Ngayon, magkaibigan pa rin kami. brother and sister in Christ. Pero natutunan kong maglagay ng boundary. Hindi kami boyfriend-girlfriend at hindi pa rin tamang panahon. Kahit ganoon, ipinagdarasal ko pa rin siya. Sana sa tamang oras at ayon sa kalooban ng Diyos, kami pa rin. Kung hindi man, Lord, huwag naman. Nandito pa rin naman ako kapag kailangan niya ng makakausap. Hindi ka naman isasara ang pinto para sa aming dalawa. Kapag dumating ang araw na pwede na sana, or na pwede na, sana pwede pa rin siya. Pero si Lord na bahala, kasi He knows everything. Sabi niya nga, if the time is right, the Lord will make it happen. I'm claiming and praying for our both success. Yan po ang ating liham ngayon sa ating SKL. Share ko lang, ito po ang liham para sa tamang panahon. Grabe. Alam mo, ito yung healthy eh. Alam mo, healthy relationship yung pag ganyan. May support-support. No, may hintay-hintay. Feeling ko naman din, it comes with time and age. Kapag mga bagets-bagets pa kayo, kaya nyo pa maghintay. Subukan mo maghintay ng 30-ing ka na. Ewan ko lang kung kakayaan mo ba. But anyways, totoo no. Alam mo yung mga ganyan, yung mga ang sarap mapakinggan. Ang sarap malaman. At ang sarap kung naranasan mo. Pero kung hindi, wala tayo magagawa. Same tayo, parehas tayo. Sarap. Ano ba kasi ginawa ko nung college? Di ba pag-graduate ko, wala. Puro ako computer shop, ganyan. Puro ako computer. Puro ako laro. Oo, wala akong inibig. Wow, inibig. Ang inibig ko lang talaga ay yung ano, baril-barilan sa computer shop, ganyan. Oo, kaya yung mga, ano, mga, tawag doon, role-playing games, RPG. Oh, RPG naman talaga yun ah. Diba? Well, anyways, maraming salamat sa pagbabahagi ano, sa ating tagapakinig. Oh, at ako eh, kasiyahan yung namutawi sa aking puso. At totoo yun, ano, kapag nasa gitna nyo talaga, si God, si Christ, sa kahit anong relationship yan, yan ay may baspas. At magpo-flourish yan. Oo, prosperous. Tama ba yung term? Prosperous. Why? Grabe naman yung term. Di ba, magbubunga yan at yan ay magiging successful. I know. Meron ka rin ba mga bagay na gustong ibahagi, mga liham? Kahit kaninong liham mo yan na gustong iparating? Okay, message mo lang po yan sa 102.7 Star FM Manila. At yan po yung ating ibabahagi dito sa ating segment na SKL. Share ko lang. Balik-dugdugan muna tayo sa ating programang It's All For You in the Afternoon on a Weekend. With me, Star DJ German Bolero. Right now, check your time. 38 star minutes. Makalipas ang alauna ng hapon. 1:38 in the afternoon. Yan pong ating Philippine Standard Time. Let's go back to more of the music. We'll be giving you a song from Eugene Wilde and Sheena Easton. It's What If We Fall In Love. Ito na po yan. Sa impilang inyong palaging pinakikinggan. Sa Music and Information, 102.7 Star FM. Like mo, share mo.

0: German Bolero.
1: Yan ang awiting Stuck on You from Lionel Richie. Lionel Richie, yan. Akala nyo ah. Ito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na pong 26 star minutes makalipas ang alas 2 ng hapon. 1 or 2.26 in the afternoon. Yes, yan po ang ating Philippine Standard Time. Oh, diba? Oh, ito na, di na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Nako, para mas maging go-go-go tayo talaga ngayong hapon. Pupunta na po tayo sa ating SKL Share Ko Lang. Ito, panibagong inspirasyon or motivasyon na naman ang ibabahagi ko sa inyo sa oras na ito. Sigurado ako, 100% sure, ay ma-inspire ka. Mamomotivate ka parang bukas kahit wala kang pasok, papakos. Papasok ka. Ay, nako naman. Ito ha. Ito ang ating quotational quotes. Inspirational quotes sa hapon na ito. Brace yourselves. Mayroon din naman palang ganda ang buhay. Pwede na mangarap. Mayroon din naman palang handang dumamay. Pwede nang mangarap. O, di ba? Grabe, inspiring. Oy, pwera biro, ano? Alam mo, inspiring siya, pwera biro. Promise. Na, di ba? Na, pwede naman palang mangarap. Di ba? Pwedeng mangarap. Maganda pala kasi yung buhay. Kaya pwedeng mangarap. Di ba? May mga susuporta sa'yo. May mga handang tumamay. So, pwedeng mangarap. Di ba? Yan po ay mula sa awitin na pwede nang mangarap. Mula po yan kay Laika Gairano. Para po dito sa ating SKL Share Ko Lang. Napaka-inspiring ka po. Ako talaga. Diba? Sabi pa dito, mayroon din naman palang kantang mahusay. Tunay at magkulay. Perfect! Diba? Alam mo kung ano, babad ka sa social media, alam mo to eh. Pag babad ka sa social media, alam mo ito. Diba yung sinasabi ko? Meron nga nag-mash up niyan at saka nung ano, nung kilometrong layo. Bilang pwede na mangarap. Oh, perfect! Diba? OMG, tapos yung sayaw pa kasi talaga, no? May pagsayaw, pati dun sa mashup. Yung pagsayaw ni Sarah Hieronimo at saka ni Laika Gairano, pinagsasama talaga. Diba? Tapos nagiging dance craze tuloy ito. Kala nyo, ha? Mayroon din naman palang... Ay, mali tuloy. Meron din naman palang ganda ang buhay. Pwede na mangarap. Meron din naman palang handang tumamay. Pwede na mangarap. Ay, happy feel ko siyang

0: Ako, kakanta lang ako, pwede naman gangarap. Oh, inspired ako agad. Motivated, babangon at lalaban muli. Ganon. Pwede naman gangarap. Try mo kapag halimbawa na yung pag-usap ka, tapos yung magiging seryoso ka lang, tapos biglang sabihin mo, mayroon din naman palang ganda ang buhay. Pwede naman ngarap. Ganon. Singit mo lang siya, no, pang icebreaker. But anyways, di ba, inspiring talaga siya. Kaya naman yan po ang ating SKL, share ko lang. Sa mga oras na ito, inspirational, motivational quotation. Wow, quotation from the song. Pwede naman ngarap. Ako, pagka talaga, pag ako lang talaga yung ma-LSS dito, nako, ewan ko na lang sa inyo. Pwede naman ngarap. Meron kang bang gustong ibahagi dito sa atin, no? sa mga radyo nating lahat, no? Eh, message mo yan sa 102.7 Star FM Manila, sa lahat pa ng social media accounts and platforms. At yan po yung ating ibabahagi sa mga susunod na pagkakataon dito sa ating SKL, share ko lang. Lalong-lalo na kung meron kang mga inspirational quotes, motivational quotes. Ayan, para ma-inspire lang natin at masabi sa mga nakikinig sa radyo na kaya natin to. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 31 star minutes makalipas po ang alas 2 ng hapon, 2:31 in the afternoon, yan po ang ating Philippine Standard Time. Baliktugtugan muna tayo dito po sa ating programang It's All For You in the Afternoon on a weekend. Dito pa rin po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Coming up next, ito ha, nako, magaganda ang mga awitin natin na inihanda, no, para sa inyo. Coming up next, song from I Belong to the Zoo. It's called Sana. And of course, The One That You Love by Air Supply. And from Daughtry, What About Now? Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Love!

0: Juan Bolero.
1: Alam mo, kapag matanda ka na, limbawa, gurang, charot, katulad ko, tapos natitinig ka pa rin, why oh why? Meron ba kayong kilala na matanda na talaga pero natitinig pa rin? Kung wala, ipinakikilala ko po sa inyo ang aking sarili. Promise, natinig pa rin ako, pero hindi naman na lately. Ano lang din, siguro last year or basta recent eh. Hindi siya lalagpas ng 5 years eh. As in, sabi ko lang, tanda-tanda ako na natinig pa rin ako. Alam mong saang after nun, ang naisip ko kasi na sagot ay huwag nang kumain ng isda. And then, maging mas maingat sa pagkain ng isda. Yun kasi yun, hindi yung babawasan mo yung balanced diet mo, eh di wala ka ng iodine, ganun. Diba, mga nutrients, no, na nakukuha lang natin sa mga isda. Totoo ba yan, DJ German? Parang hindi din. And then, sige. I'll do my best na kumain na talaga ng isda. Kasi naman. Sige na nga, ayoko na magsalita. Hoy, pero paborito kong isda, ano ha? Pampano. Ang sarap nun, promise. Kailangan mga ganun talaga, no? Kasi kapag mga maliliit na isda, parang hindi ko alam kung paano sila kainin. But anyways, awiting Torn by Natalie Imbruglia. Wow, ganun talaga yon ha? Dito lang po yan, sa imbilang inyo palaging pinakikinggan. It's the Music and Information, 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Hanggang dito na lamang ang ating programang It's All For You in the Afternoon. Ako po pa rin ang inyong makasama sa susunod na programa, Afternoon Starship Program. Star DJ German Bolero ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Kaya naman to formally close the program. Dahil Maria, the time na, ingat-ingat, wag masyado sa sugar. From Maroon 5, dito lang po yan, same bilang inyong palaging pinakikinggan. It's the Music and Information. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Good afternoon, Metro and Megastar Manila.

0: Like more, share more.
1: Some Mega Manila 102.7 Star FM.
2: Sasarguna ng inyong kiliti. Magbibigay ngiti sa inyong mga labi. Bibilog-bilogin. Bobola-bolain ka sa bag-da-bag. DJ German Bolero. DJ German Bolero. German Bolero.
3: You're on the Afternoon Star Sweep. On Star FM.

0: German Bolero.
1: Outwitting I Don't Care by Ed Sheeran and Justin Bieber. Dito lang po yan. So 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 31 star minutes makalipas ang alas 3 ng hapon. 3:31 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time.
2: Like mo! Share mo!
1: Yan naman sa... Ay, nako na naman. Pindot ng pindot. Eto na nga, nako, kung pag halimbawa sinasabi mo na wala kang pakialam, kakain ka pa rin kahit kumain ka na ng kanin kanina, yung breakfast mo kanin, yung lunch mo kanin, merienda mo kanin pa rin. Diba? Pag sinabi kasing merienda, dapat, huwag ka na magkanin, puro ka na kanin eh. Diba? Parang ano ba nangyayari kapag halimbawa palagi ka nalang busog? Number one, syempre, blessed ka, ikaw na. Diba? Ang dami. Kaya mong kumain more than three meals, no? 3 meals a day. Pagkain mo, more than that. Kasi palagi kang busog, diba? Kung sabi niya ni. Ayan na, ito ha, nako, isa dyan syempre, yung tinatawag na gastro... paresis, no, yung ating mga tiyan, no, normally, no, ini-empty niya or kailangan syempre walang laman yan, ganyan, 'di ba? At ang tendency tuloy napapabagal nito, no, na mabawasan tuloy yung laman ng tiyan natin, 'di ba? Dahil yung mga tinatawag na mga muscles, 'di ba, sa ating katawan, sa ating stomach ay bumabagal at minsan hindi na talaga nag-work properly. Ay, nako naman. Ano pa ba? Siyempre, ayan, kabag-kabag there, kabag-kabag doon. Ay, nako. Diba? Baka jutot ka na ng jutot. Hindi, feeling bloated ka lang din. Minsan may mga ganun pagkakataon, hindi ka naman din na jujutot, pero feeling mo, puro gas, no, yung laman ng tiyan mo. Kasi kain ka nga ng kain. Ay nako, alam mo lahat talaga ng sobra, hindi dapat, no? Sobra is bawal, kulang is bawal din naman. Hindi din naman maganda yon. Diba? Ito pa, constipation. Diba? Yung mga poopsicles sa ating katawan, nananatili tuloy yan ng matagal sa ating colon, sa ating bituka. Kaya nagkakaroon tuloy ng pila-pila, ganyan. At nahihirapan yung katawan natin para discharge, ganyan. Diba? Para maalis sa ating katawan. Diba? Ayan, sumasakit tuloy tiyan mo. Diba? Constipation is next. Ay, nako naman. Diba? I mean, sasabihin mo, diarrhea. Ayan, constipation. Diba? At nagkakaroon ka tuloy ng intolerance sa mga pagkain. Kapag yung katawan kasi natin ay nahihirapan sa pagproseso ng halimbawa specific, no, na sugar, proteins, kagaya ng lactose or gluten, nagiging lactose intolerant. Na kapag nakakain ka tuloy ng or nakainom ka ng merong gatas, sumasakit tiyan mo agad, napupupsicles ka kaagad. Diba? O kaya naman yung gluten. Yan. O, kain pa. Kaya kapag halimbawa, merienda time, kuntian mo lang, huwag ka na magkanin naman, parang awa mo na. Alam nating blessed ka. Ikaw na, madami kang pera, kaya mong kumain. O kaya naman, ito para makaano-kano. Sa atin lang to. Bubulong ko lang sa'yo. Para magkaroon ka ng ligtas point sa langit, bigay mo na lang yung pera, o bigay mo na lang yung pagkain doon sa mga nangangailangan, ganun. Diba? Nakuko naman. Alam mo sa mga Star Nation natin, kung like mo yan, share mo na yan sa mga kasama mong or yung nakikita mo ngayon ng ngata. Parang nakita mo lang siya kanina ngumunguya. Ngumunguya pa rin siya hanggang sa mga oras na ito. Ang galing mo naman dyan. Charat lang. Hinisgahan. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 35 star minutes. Makalipas po ang alas 3 ng hapon. 3:35 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Maligtugtugan muna tayo sa ating programang Afternoon Stars with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Dito pa rin po yan sa programang Afternoon Stars Sweep. Let's go back to more of the music. Paulit-ulit. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo! Star FM!

0: Kasama nga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
1: Star FM.
2: Star FM.
1: Star FM.
2: Basta radyo sa FM.
1: Alas na.
3: Star

0: para hindi artificial sweetener. Awiting uhaw. Mula po yan sa Dilaw. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: Oras natin sa buong Kapulungan ng Pilipinas, 26 Star Minutes. Makalipas ang alas 4 ng hapon, 4:26 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Pumunta ka na sa ating social media accounts, sa Facebook at sa YouTube dahil naka-live streaming tayo. Dali, magkakakitaan na naman tayo. Ako, this is my favorite part of the day. Oo, yung makita kayo. Dali na, pumunta na kayo dyan. Again, 102.7 Star FM Manila sa Facebook at sa YouTube. Naka-live streaming tayo right now. Sa mga nandyan na po, hello sa iyo dyan. Hi, ang cute mo naman. Diba? Gusto mo mas lalo kang commute? Eh, wag kang magsasakyan. Mag-commute ka. Ay, ang corny. Ay, eto na nga. Sa mga nandyan na po sa ating social media accounts, sa Facebook and YouTube natin, 102.7 Star FM Manila sa live streaming natin, pindut nyo na po yung mga ano dyan. Sayang naman. Yung mga reaction button dyan. Do you feel love? Diba? Do you like? Do you like the person? Diba? Ano man ang naramdaman mo? Wow? Pindutin mo yung mga reaction button dyan sa ibaba. At syempre, yung share button natin. Dali na, one share is equals to one ligtas point sa langit. Share mo na ito. Kung gusto mo, halimbawa lang ano, meron kang ginawang masama kanina, sa pag-share mo nito, mawawala yon. Sarat lang. And of course, i-comment po ang iyong hula dito po sa ating paulaan ngayong hapon sa ating Bulan Time. Meron po tayong bagong letra na sasargohin, kaya naman, ihanda na po ang brain cells. At babalayan na natin right now ang ating letra for this afternoon. Ito na, binabola. Ito na, sa letrang J. Sino ang nag-iisang Pilipino na nagsisimula sa PA, yung licensure exam para sa mga certified public accountant? Sino yun? O, may kilala ka bang matalino dyan? Malay mo letter J yung pangalan niya. I-mention mo na lang siya dito sa ating live comments sa ating live streaming. So, Facebook and sa YouTube, 102.7 Star FM Manila. Dahil meron po tayong pipiliin na naman na mapapalakpakan ng mga mapapalad kong palad. Di ba ang mag-uwi ng 1 million? Napalakpa ka na may kasamang hiyawan? Kaya hindi ka na po lugi dyan. Bilisan mo na, i-comment mo na yan. At ito ang ilan sa mga pwede mong gayahin. Gaya na to, hindi na to kopya. Ito ang ilan sa mga pauna nang nag-komento. Sabi dito, Jose W. Jokno or Kapepe. Or ikaw daw ata, kuno, DJ JB or si DJ JM. Jan Marino. Jose Diokno. Si Junaline. Sino na si Junaline? Huwag tamad. Ano to? J. Ferdin Alingasngas. Sino yun? Jose Diokno. Jam packed. Japanese cake. Parang gusto ko ng Japanese cake. Ay, sarap-sarap. Ano to? Juice is panis. Ano yun? Jessica. Just Kiki. Ito naman. Kalma. Ako na. Si paring Ponsto eh. Toa ba? Ikaw na yan. Kahit letter J talaga. Jairi Incenso. Sino yun? Jack Sparrow. Jimmy. Miyembro pala ng BTS eh. Diba? Yung talino pala niya. Jose Diokno. Jumong. Si Jangyum. Jack of all trades. Nako, sino kaya ang galingan nyo? Alam mo, deserve nyo na palakpakan ngayon eh. Mga nag-comment dyan, ang gagaling nyo talaga. Mga ano kayo, mga pasaway. Oo, pero nako, talunin nyo yung mga nasabi na natin kanina, nabanggit na natin. I-comment mo ang iyong hula sa ating live streaming sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook at YouTube po yan. At yung mapipili natin, ano, eh siya po yung mag-uwi ng 1 million. Napalakpak ka na may kasamang hiyawan. Okay na yun. Ayun lang yung kaya ko. Di ba? Ay, Ilonggo. Siyempre, siya po ang mapalad na mapapalakpak ka na mga mapapalad kong palad. I-comment mo lang yung hula. Ito po ang ating pinahulaan this afternoon sa letrang J. Sino ang nag-iisang Pilipino na nagsisimula sa letrang J? Ang nag

ating top 1 sa bar exam at CPA exam. O, yung clue pala natin, hindi natin nasabi. Ang clue natin dyan na siya po ay naging senador ng Pilipinas. No, ng ating bansang Pilipinas noong, check natin, 1963 hanggang 1972. Actually, naging Secretary of Defense pa yata siya, no? Pero malalaman natin kung ano pa ba yung mga achievement niya, no? Or yung mga naging position niya dati sa gobyerno. Alam mo, kapag nag-top 1 ka sa bar exam, tapos top 1 ka rin sa pagka-accountant, diba? Meron ka na dapat seat dyan sa Senado. Ikaw na yun, eh. Diba? Hindi yung parang kung sino-sino na lang yung ihahalal nyo dyan sa Senado. Oops, oops, oops, oops, oops, oops. Ito na nga, nako, sa mga Star Nation natin, I hope na meron ka ng enough time para mag-komento ng iyong hula. Dahil i-reveal na natin right now ang tamang sagot. Nako ha, live na live tayo sa 102.7 Star FM Manila. Sa Facebook po yan at sa YouTube. Kaya naman, keep on reacting and sharing. And of course, commenting. No, comment nyo po ang inyong sagot or hula dito po sa ating pinahulaan na letra ngayong hapon dito sa ating Bulahan Time. Kaya naman, kung ang iyong sagot ay si Jose Diokno, ikaw ay may tamo. Congratulations sa lahat po ng mga nakasargo ng tumpak ganun na sagot. Oo, tama-tama. Ano? Si Jose W. Diokno. Siya po ang nag-top 1 sa bar exam at nag-top 1 din sa CPA exam. Or yung Certified Public Accountant Examination, Licensure Examination. And of course, yung naging senador siya noong 1963 hanggang 1972. Yan. Nagkaroon po siya ng bachelor's degree in commerce summa cum laude noong 1940. Ayan. At ito ha, ito yung interesting, ito yung maganda dito, no? Nag-take siya ng CPA board exam or yung Certified Public Accountant licensure exam noong 1940 habang siya ay nasa second year ng law school at siya ay nag-top 1. Ang galing! Alam mo, kapag ngayon, pinagsabay-sabay mo yung ganyan, parang, sabog-sabog utak mo niya. Diba? Gulong-gulo ka na niyan sa buhay mo. Diba? Pero, syempre, homeschool siya ng kanyang tatay na si former SC naman, ano, Supreme Court Justice Ramon Diokno. Oo, noong 1944, nag-petition siya sa Supreme Court para mag-take ng exam kahit wala siyang law degree. Diba? At yung Supreme Court naman, nag-grant itong petition at nakapag-bar exam nga siya at siya ay nag-tie, no? Tie, top 1 sa class valedictorian sa University of the Philippines. First place, no? At ang grade nila ay 95.3. Grabe. Diba? Ito, siya din na itinatawag na si Kapepe Diokno. No? At siya ay naging senador, leading Philippine opposition figure siya, no, ng human rights. At siya po ay naaresto at nakulong, nawala namang charges, no, immediately after ng declaration ng martial law noong, ito malapit na. Kaya natin ito pinag-uusapan kasi next week, ano, yung martial law, no, declaration, September 21, 1972. Diba? Declaration yon. Pero yung September 23 kasi, 2 days after, parang doon pa lang siya, doon siya, as in, no, lahat na ng restrictions ay doon na nangyari. Diba? So, siya po ay nakulong at ng mga militar. O, kasi kapag sinabing martial law, militar yon, batas militar. Kung ano yung batas ng militar, yun yung ipinapatupad. Parang ganun, ano. So, siya ay inaresto, no, madaling araw, noong September 21 to 23, 1972 yon, pagkatapos maideklara yung martial law. Kasi siya yung isa sa mga kalaban talaga, no, ni dating Pangulong Ferdinand Marcos.
Diba? At halos 2 years din siya maximum at maximum security pa yung kanyang naranasan sa Camp Crame at Fort Bonifacio. Kasama dyan yung several months na solitary confinement na wala naman talagang formal na criminal charge no, or trial na naranasan. Diba? At siya po ay nailabas lang. Oo, ang kanya si dating Pangulong Marcos din naman ang nagsabi noon. No, palayain na siya noong 1974, September 1974, sa pressure at public health concern na rin na ibinibigay sa kanya patungkol po dito kay Jose Jokno. Ayan, at pagkatapos siyang mailabas, no, mapalaya, itinayo niya yung Free Legal Assistance Group or yung FLAG noong 1974. Ito yung pinakauna at napakalaking network ng human rights lawyer na nagbibigay po ng libreng legal counsel sa political prisoners, no, or martial law. Kapag ikaw ay biktima ng martial law o kaya naman ikaw ay napakulong dahil sa political na bagay, libre lang yung counsel mo, legal counsel dito sa FLAG or Free Legal Assistance Group. At bago at pagkatapos din niya ng makulong, siya po ay sumali sa opposition leaders kagaya ni Lorenzo Tanyada at Chino Roses. Diba? Sa may ano, ito ha, alam mo naman yung Jokno dyan sa may kung saan yung Senado, Jokno yun, di ba? Yung daanan, Jokno. So sa kanya yung pinangalan. Tapos Chino Roses sa Makati. O yan, magkaka-friendship pala sila. Di ba? Sa mga public rallies, no? Protesta dahil sa dictatorship at para maibalik yung demokrasya. Kaya naman, siya po ay kinikilala bilang Father of Human Rights din. Na madaming nang-aaway sa human rights, ano ba? Alam niyo pag naranasan niyo yung ano, kahit nga si VP Sara, 'di ba, nararanasan, parang natatakot siya. Ay. Ah, 'di ba? I mean, ini-impose niya yung due process, yung mga ganon, 'di ba? Yun yung nawawala kapag may mga ganitong pagkakataon. Yan, sa mga ka-Star Nation natin, si Kapepe Jokno or Jose W. Jokno. At syempre, siya yung tatay ni Representative or Congressman Shell Jokno. Yan, siya yung isa sa mga anak niya. Gigila kasi. Ay, ito na nga, baka may nakatulog na dyan kasi sabi niya, ay hindi, importanteng bagay yan, tutulugan ko yan. O, patingin na ng inyong mga komento right now, live na live. Ay, konti lang din naman pala kayo. Live tayo sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook at sa YouTube. At sige na, dyan ka na, punta ka na dyan. Magandang hapon, Star DJ German Bolero. Magandang hapon din sa iyo. Si Jose Rizal daw. Nako, dami nyo nang pinagawa kay Jose Rizal. Jose Jokno, si German Bolero po. Hindi po ako yan kasi matalino yan eh. Ako ano lang ako eh, sumasabog na nga utak ko, konting bagay lang. Si Jororong pa. Jackson 5, German Defensor. Bakit pa naman ginawang defensor yung aking apelyedo ba? Jose Jokno, Juan Ponce Enrile po. Po ba? Ay, nako, hindi po. Ayan. Pero, ano no, good guess. Juan Ponce Enrile, congratulations. Good afternoon sa makulit na Star DJ German Bolero. Ingat ka lagi. Ayoko mag-ingat. Mamaya, magpapadudulas ako. Magpapakadulas ako sa kalsada. Sarap. Former Senator Jose W. Jokno, congratulations. Mama Consai, DJ German. Listening from Talisayan, Miss Samis Oriental. At nakakaba... Umaabot tayo yung Misamis Oriental ng Mindanao, ano? Maraming salamat sa pakikinig. Good afternoon, Idol. Good afternoon din sa iyo. Pero ibang stasyon yun, ha? Charot lang. Hello, DJ JV. Hello sa iyo dyan. Kamukha mo si Bimby Aquino. Kamukha ka si Bimby. May parang ano naman siya. Ako mapayat ako eh, di ba? Mapayat na ako kasi syempre, wala naman akong pera. Ay, nako. Hello sa iyo dyan, Dennis. Dennis Trillo. German Bolero, good PM, ingat ka lagi. Ayoko nga mag-ingat. Charot. Ano, Jocelyn Moringa, sino mo si Jocelyn? Eto, 97 days before Christmas, true. Ayan, happy weekend, happy happy weekend. Nag-comment ba siya o nawala? Nawala? Oo, auto-delete ka.
Anyways, pakitaas lang iyan at meron tayong dalawang o pwede namang isa na lang, magbigay ka na lang, no? Giveaway ka na. Giveaway ka na, ano? Ito na po, i-reveal na natin ang ating napili na mapapalakpakan ng mga mapapalad kung palad ang mag-uwi po ng 1 million na palakpakan. So may kasamang hiyawan, congratulations dahil sa iyong maling sagot at ikaw ay aking napili. Congratulations! Anong pangalan nun, Mary? Ano, German Defensor daw? Mary Myra Aga, congratulations! Ayan, tie din kayo. Dalawa kayong top one. Sila siyang pake, oo. Gusto ko yung ano, yung Jimin, yan. At saka yung isa mo pa, si Junaline. Hindi ko alam kung sino yung mga ngayon. Oo, kaya congratulations. Myra Ag? Bigay, taas mo, hindi ko makita, oo. Oo, si Myra Aga, ayan, and last siyang pake. Congratulations, tanggapin mo ang palakpakan na may kasamang hiyawan. Napakaingay! Ay, congratulations. Naku, marami pa tayong mga pagkakataon na pwede kang mapalakpakan dito sa ating Balahan Time. At umantabay ka lang. Ayan, ano to? Buti sana kung may moderator kayo para meron, automatic eh. Congratulations daw. Ayan, good afternoon din sa iyo dyan. At good afternoon sa inyong lahat. Ay, mag-comment na kayo dyan sa ating live streaming. Dali na. So, 102.7 Star FM Manila. Sa Facebook po yan at sa YouTube. At syempre, pindutin mo na yung reaction button dyan. Ang dami-dami niyan. Ako, iiyak yung mga yan. At i-share mo na itong ating live streaming. At antabayanan dahil marami pa tayong mga letra na sasargoin dito sa ating segment na Bulan Time with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Punta po kayo sa radyo, ipiit niyo po yan, 102.7. Baliktugtugan tayo sa ating programang Afternoon Star Strip. It's going to be until 5 in the afternoon with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Hello man, maraming salamat sa mga nandyan po sa ating live streaming. Maraming salamat. Balik tugtugan tayo sa Radyo 102 or ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Hello.

Kasama nga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.

0: German Bolero.
1: Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras na din sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na pong or mayroon na lamang dalawang star minuto bago sumapit ang alas 5 ng hapon. 4:58 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Hanggang dito na lamang ang programang Afternoon Stars. Pero syempre, dahil hindi ako enough. I don't feel enough na yung ating pagsasamahan. Kaya naman i-extend natin yan sa susunod na programa, Twilight Zone. Ako po si Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Kaya naman, susunod na po, Twilight Zone Program. Here's a song from Join the Club. It's Novela. Dito lang po yan to formally close the program. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: FM,
1: the best music station across the nation.
0: Kwelang-kwela na mga DJs.
1: Ang galing sa information.
2: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star.
6: Sis, bagay ba sa akin tong damit?
7: Oo naman, bagay na bagay. Para kang Star.
6: Nakahagana pala mamili dito sa Taytay Changino. Ang ganda ng radyo nila.
7: Star FM kasi yan.
6: 102.7 Star FM?
7: Oo, mula opening hanggang closing, sa 102.7 Star FM, palagi silang nakatune in. Para feeling mo, palagi kang Star.
8: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
9: Star FM!
10: Star FM!
11: Star FM!
2: Star FM! It's all for you.
12: Star FM.
13: It's time to fiesta with Bet88.
14: Come dance with me.
13: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
15: Always a party at Bet88.
16: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@core.ph.

0: German Bolero.
1: Sweet Child of Mine by Guns N' Roses. Dito lang po yan. So 102.7 Star FM, it's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 18 Star Minutes. Makalipas ang alas 5 ng hapon, 5:18 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. At syempre, welcome na sa iyo! Sa ating programang Twilight Zone. Uy, di ba? Ang ganda ng mga awitin natin dito, mga tugtugan. And of course, more of that dito sa isang oras sa programang ito. With me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Bumulabulain kayong gang alas 6 ng gabi dito sa programang ito. Kaya naman, let's go back to more of the music. Dito pa rin po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Love!

0: Yan ang awiting Broken Wings by Mr. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 32 Star Minutes makalipas ang alas 5 ng hapon. 5:32! Yay! Yan po ang ating Philippine Standard Time. At yehi na yehi nga po dahil marami tayong good news ngayong araw. Woo! Ito nga no, back-to-back win po para sa Pilipinas. Yes, Miss Elite 2026. Yan. Naganap po yan ha. Sa Egypt. Sa Egypt. At siya nga po ay ang pambato ng Pilipinas. Walang iba kundi si Sofia Bianca Santos. Yes, siya po muli ang nag-uwi ng titulo ng Miss Elite 2026. Back-to-back po yan. At syempre noong sa mga ka-Star Nation natin, ito pa. Oo, si Marian. Si Marian naman, Dekit, ang nanalo no sa Top Model of Universe 2026 crown. Oh, perfect! And of course, ito naman dahil nga Asian Games 2026 na, nako, ibinida. No, nang ibinida ng ating mga atleta ang gawa ni Francis Libiran, no, para sa kanilang susuotin nila or well, in ongoing perfect. No, diyan po sa Nagoya, Japan. Ayan, ang kanilang garments diyan or yung susuotin or sinuot nga ay mula po kay Francis Libiran. O diba, dyan po yan gaganapin ha sa Aichi, Nagoya, Japan. Sa may stadium, Paloma Mizuho Stadium sa Aichi, Nagoya, Japan. Kasalukuyan pong nagaganap ang opening ceremony dyan para sa Asian Games 2026. It's the 20th year of Asian Games. O perfect. Diba, daming back-to-back. Daming back-to-back good news ngayong araw na ito, September 19, 2026. Kaya naman, kung alimbawa medyo bad trip ka, naku, isipin mo na lang yung kakainin mo mamayang dinner. Uy, sarap sa rap. Mami, sa pagkain na lang talaga nagpapasay sa atin. So good, good, na good, na good yan. And of course, let's go, go, go, go then sa ating programang Twilight Zone with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Bobulabulain kayo hanggang alas 6 ng gabi dito po sa ating programang Twilight Zone. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 36 Star Minutes makalipas ang alas 5 ng hapon, 5:36 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
2: And that was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground.
3: Star FM. Twilight Zone. Twilight Zone, a rocker's paradise.
4: Twilight Zone.
5: Star FM.

0: German Bolero.
1: Naniniwala ka ba na kung wala kang pera, wala kang kaibigan? Nako, alam mo, ang pera na bibili niyan, pekeng kaibigan lamang. Diba ako nga, oh? Isa akong living proof, no? Buhay na patunay na hindi totoo yun. Kasi mahirap lang ako, tapos bakit may mga kaibigan ako? Yun lang, kasi pare-parehas kaming mahihirap. Pare-parehas kaming mga walang pera. Yun lang. Kaya nga sabi ko dun sa isang kaibigan, ano, resign ka na. Hindi pwedeng parehas tayong mahirap. Hanap ka ng mas malaking sahod. Ganun. But anyways, speaking of mga ganyan, ako, dapat ikaw ay updated pagdating sa panahon. In terms of weather, ganun. Hindi yung ibang panahon, ha? So ang magiging lagay po ng panahon natin simula po alas 5 ng hapon ngayon hanggang alas 5 ng madaling araw kinabukasan ay maulap na himpapawid. Yan. Magiging maulap po ang himpapawid natin. Ganyan, meron po yung mga panakanakang pag-ulan or thunderstorm, no? Rain showers or thunderstorm. Kaya alam mo nang gagawin mo, ganun pa rin naman talaga yung paing, huwag mo nang alisin dyan sa bag mo. Kasi alam ko yung gagawin mo, eh. Gagawin mong payong yung bag mo. Yun talaga mismo yung gagawin mong payong. Ay nako, nakakaisip na ako ng mga bagay na pwedeng gawin ngayong araw na ito hanggang kinabukasan, 'di ba? At meron din ako mga bagay na naiisip din na ngangatain. Chirap. Happy dinner, happy advance dinner. Advance happy dinner, 'yun yung tama, no? Advance happy dinner sa lahat po ng mga kumakain na ngayon, 'di ba? Alam ko naman yung dinner time nating mga Pilipino ay alas 8. Alas 7, alas 8 mga ganun na, no? Anyway, susunod na po ang Bombo Network News Evening Edition. Yan po ang ating ang back-to-back best news program sa Catholic Mass Media Awards. Pwede po kayong bumisita sa ating social media accounts sa Facebook at YouTube. Hanapin nyo lang 102.7 Star FM Manila para po sa live streaming ng Bombo Network News Evening Edition. So hindi lang po yan sa radyo, ha, pati pa po sa social media natin. Pwede nyo po yan mapanood at mapakinggan din. Kaya naman, sa mga Star Nation natin, hanggang dito na lamang ang ating programang Twilight Zone. Ako pong inyo nakasama, nakabandingan, nakabulahan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Bobula-bulain kayo hanggang alas, hanggang bukas na lang ng madaling araw. Get out to formally close the program. Here's Linkin Park. Uy, one of my favorite bands in the world. Siyempre dahil sa mga magagandang awitin, liriko, melodiya. Ito pong Leave Out All the Rest. 102.7 Star FM. Like mo, share mo.

0: Excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bumbo!
2: This is Bumbo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bumbo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw tayo ng Sabado mga kabumbo, September 19, 2026. At sa ating Christmas countdown, 97 days na lamang bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga pangunahing balita, abangan humamayang National Capital Region Police Office, binabantayan na ang mga lugar na pagdarausan ng mga rally sa September 21, anibersaryo ng Batas Militar. Ang House Prosecution Panel naman pinaghahandaan na ang oral arguments para sa two-third vote threshold sa susunod na linggo, habang ilang senador hiling ang dagdag na oras bago magdesisyon sa issue ng threshold. Ang Department of Interior and Local Government naniniwalang ang exposure sa dark web at depresyon ng pangunahing sanhi ng panibagong pamaril sa loob ng paralan dyan sa May South, Cotabato. Samantalang Commission on Elections, mayroon ng lead sa mga nasa likod ng pre-shaded ballots sa May Maluso, Basilan. Abangan naman sa ating provincial report mamaya si Education Secretary Anggara, personal na binisita mga biktima ng pamaril sa Banga National High School. Sa ating balita sa Ibayong Dagat, abangan din mamaya US President Donald Trump, planong personal na saksihan ang pagdating ni Chinese President Xi Jinping sa susunod na linggo. At sa sports news, abangan din mamaya ang Miami Heat, nagdagdag ng isa pang shooter, ilang linggo huyan bago ang pagsisimula ng 2026-2020.

0: 2027 NBA season. At live nationwide via satellite, narito ang detalye ng ating mga balita. Pinagkahandaan na ng House Prosecution Panel ang nakatakdang oral arguments para sa two-third vote threshold sa nagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kung babalikan ay nag-imbita ang Senate Impeachment Court ng mga retiradong maestrado ng Korte Suprema upang ipaliwanag nila ang tamang pag-compute sa two-third ng lahat ng mga miyembro ng Senado ngayon na ilan lamang sa mga kasalukuyang senador ay hindi nakikibahagi dahil sa iba't ibang kadahilanan. Nakatakda namang magsagawa ang korte ng oral arguments sa susunod na linggo para yan sa defense at sa prosecution. Ayon kay Attorney Hez Muntalan, Deputy Spokesperson ng House Prosecution, sinusuri na ng panel ang lahat ng akmang batas at mga jurisprudence na dadalhin nila sa nakatakdang oral arguments. Ayon sa abogado, pabor ang House panel na baguhin ang denominator mula sa kabuang 24 at ibilang lamang ang mga available o yaong mga nakikibahagi sa trial. Gayunpaman, nirerespetuan niya ng panel anuman ang magiging desisyon ng impeachment court.
1: Oral arguments po siya. Like, pupunta po kami dito sa impeachment court, tapos ibibigay po namin kung ano po yung mga posisyon po namin tungkol po dito sa issue po na ito. Kung anuman po magiging boto po dito ng Senate Impeachment Court, nirerespetuhin po namin ito. Pero as of now po, nasabi naman rin po ng mga iba pong mga congressmen, mga spokespersons din po na pabor po kami sa pagbaba nito. Kasi for the sake of due process na rin po, kasi unfair, napaka-unfair naman po kung ito pong mga senator judges na kasalukuyang wala po dito sa Senate Impeachment Court, tapos hindi po nila napapakinggan ng mga testigo, okay, hindi man lang po nakikita ito pong mga ebidensya na inaahayin po namin. Mas malaman po na kung sino man po ang present po ngayon po dito po sa Senate Impeachment Court na sila lang po ang maaaring bumoto sa issue na ito.
0: Sa kabilang banda naman, nanindigan ang House panel sa pangangailangang ipatawag si Davao City Mayor Basta Duterte sa Impeachment Court. Una kasi inaprubahan ng Senate Impeachment Court ang pagpapadala ng sabina kay Mayor Basta para humarap sa korte sa susunod na linggo. Ang Attorney Muntalan, nais ng panel na matanong ang alkalde ukol sa mga negosyo ni Vice President Sara Duterte doon sa may Davao City dahil nasa Office of the City Mayor ang lahat ng record na mga naturang dokumento. Paglilinaw ng abogado, ang pagpapatawag kay Mayor Basta ay walang kaugnayan o kinalaman sa kanyang pagiging kapatid ni Vice President Sara na kasalukuyang sumasailalim nga sa paglilitis.
1: Gusto po namin siyang i-hind being lang testigo para ma-explain ko po kung ano po yung mga naging transaction po ng Vice Presidente dito po sa Davao City. Lalo na po tungkol dito po sa isa po sa mga pamamay-ari nilang mga kumpanya, which is GenCorp po. And for that, gusto po namin makita kung ano po yung connection ng GenCorp at itong mga government contracts with the Office of the Mayor po dito po sa Davao City. Pero hanggang doon na lang po muna. Tingnan na po natin next week kung ano po mga. Bilang alkalde po ng Davao City. Kasi nasa kanya rin po kasi mga records sa mga kontratang ito. So kung sino pa ba po ang best na pwede namin iahin at testigo kundi ang pinuno po nito.
0: Payag pa rin po yan ni Attorney Muntalan sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Sa kaugnay pong development, sinabi ni Senator Judge Panfilo Lacson na maaring kailanganin ng mga Senator Judge ng karagdagang oras upang pag-aralan ang usapin ng voting threshold para sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Lacson, nakatulong ang mga pananaw ng mga retiradong maestrado ng Supreme Court sa paglilinaw ng constitutional question. Ngunit, kailangan pa rin na niyang papakinggan ang oral arguments ng House panel at ng defense sa September 23 bago magpasya. Anya, mas mainam na pag-aralan muna ng mabuti ang mga Senator Judge o ng mga Senator Judge ang lahat ng argumento bago bumoto kung pananatilihin o babaguhin ang ruling ni Presiding Officer Chief Escudero na 16 na boto ang kailangan para sa conviction. Sinabi rin ng mambabatas na kung may mga Senator Judge na mangangailangan pa ng panahon para mag-deliberate, maaring maghain ng motion upang ipagpaliban ang botohan sa susunod na linggo. Samantala, sinabi rin ni Lacson na malagang naging konsultasyon ng mga dating Chief Justice at retired Associate Justice bilang bahagi ng pag-iingat ng Impeachment Court sa pagresolba sa usapin, kabilang na yaong mga alegasyon ng grave abuse of discretion. Usaping impeachment pa rin, nais ng House Prosecution Panel na ideklarang hostile witness si Davao City Mayor Basta Duterte sa impeachment trial ng kanyang kapatid na si Vice President Sara. Ayon kay House Prosecution Spokesperson Benjamin Tolosa Jr., kabilang si Mayor Basta sa mga witness na ipapasabina o pinasabina ng impeachment court kaugnay ng Article 2 ng impeachment case na tumatalakay sa umano'y unexplained o hindi maipaliwanag na kayamanan ng Vice Presidente. Sinabi rin ng abogado na nais nilang malaman kung nagkaroon ng transaction ang GenCorp Industries, isang kumpanyang may financial interest na nakasaad sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Vice President Sara Duterte sa Davao City Government habang alkalde si Mayor Baste. Kapag idineklara ang hostile witness, sinabi ni Attorney Tolosa na maaring gumamit ang prosecution ng mas leading questions kay Mayor Baste, kabilang na ang mga tanong na maaring sagutin ng yes or no. Kabilang din sa mga witness ang prosecution ng mga kinatawan ng Civil Service Commission, Securities and Exchange Commission, ang Philippine Health Insurance Corporation, ang Philippine National Police Firearms and Explosive Office para magbigay linaw sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, maging sa corporate interest, transaction at mga rehistradong baril na may kaugnayan kay Vice President Sara at sa kanyang asawa na si Attorney Manases Carpio. Samantala, hindi rin umano apektado ang moral ng House Prosecution Panel sa kabila po ng inilabas ng Senate Impeachment Court na show-cause order sa dalawa nitong miyembro, ayon pa rin kay Attorney o Panel Deputy Spokesperson, Attorney Hez Montalan. Maalala ang pinagpapaliwanag ng Impeachment Court sina Representative Terry Ridon at Attorney Benjamin Tolosa Jr. dahil sa posibilidad ng paglabag sa sub-judice rule o ito ko yung pagbabawal na talakayin ang merito ng impeachment case. Nitong nakalipas na araw ay tuluyan na rin nakapagsumite ng reply ang dalawang prosecutor. Ayon kay Attorney Hess, nagkakaisa ang House panel sa pagsuporta sa dalawa nitong miyembro at hindi itinuturing bilang damaging ang natanggap na order. Naniniwala ang panel anya na walang anumang mali na nagawa ang dalawang prosecutor. Hindi rin naman o itinuturing ng prosecution bilang gag order ang mga natanggap na show-cause order at sa halip ay bahagi lamang ito anya ng pag-iingat ng impeachment court.
1: Hindi po siya damaging kasi show-cause order pa lang po naman eh. Tapos meron pa naman po kami bibigyan ng chance to explain ourselves. At saka, like I told you naman po na what I believe at least is that wala pong ginawang masama si Attorney Tolosa at saka si Congressman Terry Ridon.
0: Mm-hmm.
1: I mean, the House is very, I can understand naman po why the Senate Impeachment Court is being like this kasi they don't want to be, ano nga po, they just want to be careful po with respect to the statements made by both parties dito po sa media. Kasi ayaw nila po, gusto po nila i-keep yung pagiging impartial po nila. At they're just being very careful lang po with the issuance of these show cause orders.
0: Kahapon ay kinumpirma ng impeachment court na natanggap na nito ang paliwanag ng dalawang prosecutor. Samantala, tiniyak din ng abogado na nanindigan ng House panel o maninindigan ng House panel sa naging action at kasagutan ng dalawang prosecutor. Kampante ang panel anya na walang ginawang mali sina Representative Ridon at Attorney Tolosa kundi ipaliwanag lamang ang umuusad na panglilitis.
1: Ang posisyon po namin dito ay kung ano pong magiging explanation po or anong naging explanation po na ni Attorney Tolosa at ni Congressman Ridon ay the prosecution will stand by them po. Kasi ako naman po personally, nakita ko naman po yung napanood ko naman po yung mga press ko nila tsaka mga statements nila and I see nothing wrong with them po with what they said because they're merely reading from the record po. Yung mga sinasabi po sa media from the record naman po. At saka with respect to Attorney Ridon, kasi as a spokesperson po, ang trabaho naman po namin i-explain ng maayos sa publiko ito pong mga nangyayari dito po sa impeachment trial. Tsaka sa mga statements niya, gumamit lang po siya mismo ng a mere analogy lang po, yung pag-shoot niya po. Kasi sinasabi lang naman po niya doon ay pasok po ang ebidensya. Meaning, tinanggap po ng impeachment court ito pong mga sala na doon.
0: Payag po yan ni Attorney Hess Mundalan, ang Deputy Spokesperson ng House Prosecution Panel. 11 minuto makalipas, mga kabumbuang alas 6 ng gabi. Dako tayo sa iba pang mga mahalagang balita. Ang Information and Communications Department, maripong kinundan na ito kung nangyari na school shooting sa may South Cotabato habang si Secretary Aguda iginit na dapat nang ikabahala ang mga karahasan na kinasasanggutan ng mga kabataan. May report dyan si Bombo Gran Hilario.
2: Maring kinundinan ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang insidente ng pamamarila sa Bangan National High School sa South Cotabato, nagresulta sa ilang estudyanteng sugatan at pagkasawi pa ng tatlong individual. Gayet ng kaguran, walang puwang ang anumang karahasan sa loob at paligid ng mga paaralan at prioridad ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at tauhan ng mga eskwelahan. Naniniwala si Information and Communications Technology Secretary Henry Roel Aguda na dapat nang ikabahala ang mga karasang kinasasangkutan ng kabataan. Kinakailangan anyang mabantayan maigi ang mga online groups na nagtataguyod ng violent extremist contents kasabay sa lumalaki na nitong banta.
3: Ang mga insidenteng kinasasangkutan ng ating mga kabataan kasabay ng lumalaking banta ng nihilistic violent extremism or NVE ay dapat nang ikabahala ng bawat magulang, guro, paaralan at ng ating komunidad. Kabilang sa dapat nating bantayang mabuti ay ang mga online groups at subcultures na nagtataguyod ng violent extremist content. Dito maaaring targetin ang mga minor de edad at mga vulnerable na kabataan para sa grooming at manipulation. At ikayatin silang gumawa ng karasan o saktan ang sarili.
2: Ayon pa sa kanilim, hindi lamang ito simpleng usapin ng screen time, kundi patungkol na sa kaligtasan ng publiko at mga bata. Kaya't makasisiguro ang manong gagawa sila ng mga hakbang upang matugunan ang naturang issue.
3: Kaya hindi ito simpleng usapin ng screen time. Usapin ito ng child safety at higit sa lahat, public safety. Gagawin ng gobyerno ang mga karampatang aksyon para tugunan ang isyung ito. Papaigtingin at papatibayin pa ng DICT, CICC, NPC, NTC at iba pang mga ahensya ang monitoring, information sharing, intervention at safeguards laban sa harmful contents online.
2: Hinimok naman ang publiko na iwasan ng mag-repost o i-share ang mga videos, larawan at contents may kinilaman sa naturang insidente. Samantala, kaugnay pa sa nangyaring school shooting, ang lokal na pamahalaan ng Marikina na Maya tiniyak ang patuloy na pagpapalakas ng seguridad sa mga pampublikong paaralan sa lungsod. Ayon kay Marikina City Mayor Ma Anchodoro, nagsagawa sila ng ilang hakbang upang higit na palakasin ang kaligtasan sa mga eskwelahan. Kabilang na rito ang pagbili ng mga metal detector para sa mga paaralan at pagkakaroon ng workshop na layon masiguro ang kahandaan sa pag-iwas at pagtugon sakaling may insidente ng active shooting. Nagtalaga din sila ng karagdagang mga pulis at tauhan ng Office of the Public Safety and Security sa paligid ng mga paaralan na makatutulong matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at mga nasa eskwelahan. Pinaalalahanan naman ng alkalde ang mga magulang na kumustahin at pakinggan ang kanilang mga anak halinsunod sa pangyayari.
4: Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one region network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Sa kabilang banda naman, naniniwala ang Department of Interior and Local Government na ito hong exposure sa dark web at depression ang pangunahing sansi sa panibagong pamarila sa South Cotabato. By update naman dyan si Bombo Cindy Grida.
5: Kinumpirma ni Department of the Interior and Local Government Secretary June Vicrimulya na exposed sa dark web at may pinagdadaan ng depression ang menor de edad na suspect sa pamamaril sa isang paaralan sa South Cotabato. Itinuturing ang mga ito na pangunahing dahilan sa pamamaril ng estudyante na ikinasawi ng tatlo kabilang ang suspect at tinatayang nasa walo ang sugatan na kasalukuyang nagpapagaling sa pagamutan. Ipanaliwanag ni Rimulya na may mga dark website na nagtatago sa loob ng ilang partikular na mobile app para mga akit at mga impluensya sa mga kabataan na gumawa ng krimen. Isa pa sa nakikita niyang malaking suliranin ay ang pinadaling pag-access ng mga kabataan sa social media sa kasalukuyan. Dahil dito, nakikipag-usap na ang ahensya sa Department of Information and Communications Technology para malimitahan ang access ng mga menor de edad sa social media at mailayo sila sa mga masasamang loob.
6: But I think the bigger issue is the use of internet of children. Nakikita natin dito na kung unsupervised ay san-san sila pupunta at na-implementyan yung mga bata. So I will meet with DICT to put an end to this. Even going to Congress to ask for the limitation of the use of the social media sa mga bata katulad ng ginawa ng Australia. We had a meeting with the developers of games. Ang nangyayari dyan, they play the video games. Yung sidebar nila is on a different platform sa Meta. Sa Meta sila na sa platform. Roblox sila naglalaro, pero yung conversation nasa iba. So this goes to someone has to answer up for this, and the legislation has to be put in place to protect our children.
5: Hinimok din niya ang mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak at palagiang i-monitor ang ginagawa ng mga ito sa internet pati na ang mga nakakausap online. Samantala, iginiit ng kalihim na walang pagkukulang ang mga otoridad sa seguridad ng paaralan dahil sinet naman aniya ang bag ng bata, ngunit napag-alaman na itinago pala nito ang baril sa kanyang likod. Nilinaw din ni Dimulya na wala silang balak na limitahan ang media sa pagbabahagi sa mga impormasyon, partikular sa pangyayari katulad ng mga ganitong insidente. Aniya, dapat lang na malaman ng publiko ang mga totoong kaganapan at ang mga hindi dapat gawin kaugnay nito.
6: There is, in South Korea, bawal mag-report ng ganito eh. Diba? But we cannot do that because this has to be a learning experience for everyone. It is a learning experience for the children on what not to do. It is a learning experience for the police on how to handle it. It is a learning experience for the parents. Okay? Help us first. Magtulungan muna tayo. Let us not cast blame on anyone yet. Okay? It was a child in depression who was influenced by the internet. And these are the things we have to look at, and these are the things we have to solve, and these are the things that we have to act together from the media, from the PNP to the LGU. Everyone has to act together. We have to protect our children.
5: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cindy Grida, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
0: Orasan natin 19 minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Sa ibang mga usapin ho tayo, binabantayan na ng National Capital Region Police Office ang mga lugar na magiging venue ng mga protesta sa September 21, anibersaryo ng deklarasyon ng batas militar. Kabilang dito ang ilang mga lugar na binabaybay ho ng EDSA, dyan sa may bahagi ng Chino Roses Bridge, sa may Menjola, sa JP Laurel Street, Ayala Bridge, dyan po sa may Maynila, at maging ang San Sebastian Church, maging ang University of the East at iba pang mga lugar sa National Capital Region. Kahapon po ay nagsagawa na rin ang National Capital Region Police Office ng walkthrough at ocular inspection sa pangunguna ng officer in charge na si General Christopher Abrahano sa mga pangunahing kalsada at lugar dito sa National Capital na bahagi ng paghahanda. Ang kay General na maaari pong gamitin at mga lugar na maaari pong pagdausan ng mga aktibidad tulad ng mga demonstrasyon, mga kilos protesta at mga marcha. Pinalahanan din ng General ang mga pulis na manatiling alerto habang binabantayan ang mga nasabing lugar at panatilihin ang kaligtasan at kaayusan ng publiko. Umapila rin ito sa mga pulis na igalang ang karapatan ng mga mamayan at hayaan silang makapagsagawa ng mapayapang pagtitipon. Yan po'y upang may hayag ang kani-kanilang saloobing. Update tayo mga kaumbos sa nagpapatuloy ho na session sa Association of Southeast Asian Nation. Umapila ho ngayon ang Pilipinas sa mga miyembro ng naturang regional bloc na maging bukas para sa mga nagnanais mamuhunan at magnegosyo dito po sa Southeast Asian Region. Sa pagbubukas ng 29th na ASEAN Investment Area Council Meeting, binigyang diin ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque ang kahalagahan ng pagpapalakas ng pamumuhunan sa naturang rehiyon para makamit ang inaasam ng mga bansa na paglago ng ekonomiya. Ang investment, ayon kay Secretary Roque, ay isa sa mga pangunahing nagtutulak sa ekonomiya ng Southeast Asia para lumakas at lalo pang maging competitive. Iginit din ang kalihim na ang pagiging bukas ng rehiyon sa pamumuhunan ay magiging daan upang mapanatiling competitive ang ASEAN at higit pang pagtibayin ang posisyon nito bilang pangunahing destinasyon ng mga negosyo at mga turista sa Asia-Pacific region. Sa kabilang banda naman, nanindigan ang kalihim na hindi sapat na may pakita ng Southeast Asian countries ang pagiging bukas sa investment at sa halip ay masustain din dapat ng mga naturang bansa ang kanilang magandang economic record. Patuloy kasi anyang sinusuri at nagsasagawa ng assessment ng mga investor at mahalagang manatili ang kanilang confidence sa ekonomiya ng isang bansa upang magpatuloy ang operasyon ng kanilang puhunan.
7: Today, we turn our focus to one of the most important drivers of ASEAN growth and competitiveness, investments. Let us ensure that ASEAN continues to send a strong signal that our region remains open for business, ready for investment, and committed to sustainable growth.

0: Businesses are reassessing where they invest, how they invest, and the conditions required to guarantee long-time growth. In many ways, this creates both pressure and opportunity for ASEAN.
1: Binigyang din ni Secretary Roque ang agarang pag-upgrade o pangangailangang pag-upgrade ng ASEAN Trade in Goods Agreement. Ito ay kilala sa pinaikling tawag na ATIGA. Ayon sa kalihim, malaki na ang nagbago sa trading environment sa Asia-Pacific region, kaya't kailangan ng baguhin ang ilang nilalaman ng ATIGA upang maiakma sa mga pagbabago sa Southeast Asian region. Sa pamagitan nito, Anya, tiyak na mas mapapatatag ang kalakalan, supply chains at oportunidad para sa negosyo dito sa Asia-Pacific.
0: The trading environment has now changed considerably. The upgrade of ATIGA is therefore timely. We have an opportunity to ensure that our regional trade rules remain relevant to businesses and responsive to the way trade is conducted today. This is particularly important as we deal with continued uncertainty in the global trading environment. Supply chains are being tested, production and sourcing patterns are changing, and businesses are having to respond to the changing and the disruptions more quickly. For ASEAN, this reinforces the value of an integrated regional market that can support the movement of goods, diversify sources of supply, and provide businesses with greater opportunities within the region.
1: Bahagi po yan ang mensahe ni Trade and Industry Secretary Cristina Roque sa Association of Southeast Asian Nations. Oras na natin, meron na ho tayong 23 minutes makalipas ang alas 6 ng gabi. Dito tayo mga kabumbos sa naganap na halalan dyan sa may bahagi ng Bangsamoro Region ng Commission on Elections. Meron na raw hong lead doon sa mga nasa likod sa pre-shaded ballots na nangyari po yan sa may bahagi ng Basilan. May update si Bombo Isa Cotoner.
2: Bombo Jenny Steves, may lead na ang Commission on Elections sa mga nasa likod ng pagpapreshade ng mga balota dyan nga sa may Maluso, Basilan, pagkatapos ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Parliamentary Elections. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Sharon Garcia, sinusundan nila ang chain of custody ng 16,500 pre-shaded ballots para matukoy kung sinong may hawak at responsable sa mga ito bago madiskubre. Git ni Garcia, hindi umano kayang gawin ng isang tao lamang ang pagtatamper sa libo-libong balota. Kaya tinitignan nila ang posibleng pagkakasangkot ng isang grupo. Nasa kustodiya na ngayon ng COMELEC Law Department ang 36 na kahon ng mga pre-shaded ballots. Inihanda na rin ang mga notice para sa ilang individual na inatas ang magpaliwanag bilang bahagi ng investigasyon. Sinabi ni Garcia na may mga larawan at video ring lumabas online na maaaring makatulong sa pagtukoy sa mga nasa likod ng insidente. Kaugnayan, pakinggan natin ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia.
3: Issue ng corresponding notices o yung mga kalatas o mga directive sa mga iba't ibang individual upang sila ipagpaliwanagin, pasangkutin, para lang po magkaroon ng tunay at mas malawak na investigasyon at alamin paano nangyari ito, saan nangyari ito, sino ang mga gumawa nito. Hindi po may pwedeng isang tao lang ang nag-tamper at nag-preshade ng 16,500 ballots. Yan po ay isang grupo at madami po yan. Ito naman, napakadali naman pong alamin. Sabi ko nga po sa inyo, always, para pang ganito, always follow the money. Follow kung sino ang may chain of custody. Walang pinagkaiba yan sa nagbebenda ng illegal drugs. Kung sino may huling umawat, yung mga dinaanan, yun ang liable. Na ibig sabihin, alam namin ang lahat ng nangyari. Eh, huwag sila basta-basta magsisinungaling dahil bago pa ba namin dinala ang mga naan dito at bago namin dineklara under common control yung area, ay alam na namin ang mga nangyari.
2: Matatandaan, isinailalim sa COMELEC control ang Maluso, Basilan matapos madiskubre ang pre-shaded ballots sa 36 na apektadong presinto. Dahil dito nagkaroon ng replacement ballot at pinalawig ang botohan sa lugar hanggang September 15.
4: Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Bas Radio Bombo.
1: 28 minuto makalipas ang alas 6 ng gabi.

0: tila may pagkumbinsi sa kanya na ituloy ito. Nauna lang sinabi ni Banga Mayor Albert Palencia na kabilang umano sa true crime community ang naturang suspect. Ayon naman kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, interesado rin umano ang suspect sa deep web na maaaring naka-impluensya sa kanya. Kasabay pa rin po nito sinabi ni Secretary Angara na paigtingin ng Department of Education ang security measures sa mga paralan. Kasunod pa rin po ang tatlong school shooting na may multiple fatalities ngayong taon. Nakabili na rin ang ahensya ng karagdagang metal detector at pinag-aaralan ang pagpapalakas ng mental health support at ang pagdaragdag ng school counselor associates. Tatlong estudyante nga kabilang ang suspect ang nasawi sa mga shooting habang walo ang nasugatan. Patuloy naman ang investigasyon ng otoridad sa insidente at sa mga posibleng salik na naka-impluensya sa suspect. Sa ibang mga balita ho tayo, kinukwestiyon ni Senator Erwin Tulfo ang hinihinging 7.1 billion pesos na pondo ng National Electrification Administration para sa mga electric cooperative, kabilang ang kung ito ba ay subsidy, grant o loan at kung saan ito gagamitin. Sa budget hearing ng Senate Committee on Finance Subcommittee C, tinanong ni Senator Tulfo si Administrator Antonio Mariano Alameda tungkol sa naturang pondo na layong tulungan ng mga electric cooperative sa pagtanggal ng non-technical systems laws. Sa panig naman ng naturang ahensya, ipinaliwanag ni Administrator Alameda na ang pondo ay dagdag sa loan equity fund ng National Electrification Administration at gagamitin upang matustusan yung mga gastusin ng electric cooperative sa phased elimination at non-technical system laws. Kabilang umano dito ang paglalagay ng metro sa mga consumer na wala pang metro. Gayon din ang pagpapatupad ng mga hakbang laban sa illegal electricity connections. Ayon sa
1: ito, pakipaliwanag nga.
2: Your Honors, the 7 billion is a fund in addition to the loan equity fund of the National Electrification Administration to loan to the electric cooperatives. The elimination of expenditures, case in point, the electric company requirements, may metrohan po yung lahat ng walang metro. Lahat po ng nagnanakaw ay puputulan at lalagyan po ng panibagong metro.
0: Payag po yan ni Senator Erwin Tulfo at Antonio Mariano Alameda, ang administrator ng National, Electrification Administration. Samantala, sa parehong pagdiligdaman, question din ni Senator Tulfo ang Department of Energy tungkol sa magiging problema sa solar panel waste kapag natapos na ang lifespan ng solar power system. Tinanong niya si Energy Undersecretary Rowena Cristina Guevara kung gaano katagal ang buhay ng mga solar panel, lalo na patuloy na lumalawak ang paggamit ng solar energy. Ayon naman kay Undersecretary Guevara, umaabot umano sa 25 years ang lifespan ng mga bagong panel. Dahil dito, tinanong ni Senator Tulfo kung may pinag-aralan na bang paraan para sa tamang disposal ng mga solar panel na hindi maaring gamitin muli. Giit ni Tulfo, hindi maaring basta ibaon sa lupa o itapon lamang ang mga panel kapag natapos na ang kanilang lifespan. Sinabi naman ni Guevara na may Renewable Energy Trust Fund ang Energy Department na ginagamit para punduhan ang mga pag-aaral sa naturang usapin. Dalawang universidad umano ang magsisimula ng pag-aaral bago matapos ang taong 2026.
1: Paano pag 25 years tapos pa ito, ibabaon, pinag-aaralan nyo na at this point how we will dispose all of this na solar panels, ma'am?
3: Thank you for that question. Meron po tayong Renewable Energy Trust Fund wherein we fund studies. May dalawa pong universities na mag-uumpisang mag-aral po niyan sometime before the end of the year po. Tamang-tama, 2015 kasi po tayo nag-start ng solar. Ay mga lifetime ng mga yan, 15 to 20. So by 2030, in place na po yung technologies na gagamitin natin for sometimes yung ibang parts kasi pwedeng i-reuse. Yung ibang parts pwedeng i-recycle. Tapos yung ibang parts, you have to do something else to change the form po.
1: Yung something else, anong gagawin doon? Yung reuse, okay ho tayo. Yung recycle, pero yung other parts na hindi mo pwede i-reuse, recycle, ano po mangyayari? Di naman natin pwedeng ibaon sa lupa o itapon.
3: Ang gagawin po doon sa dalawang studies ay ang tawag nila green processing. Ipaprocess po para ma-extract yung mga iba't ibang chemicals na present doon sa hindi ma-recycle at hindi ma-reuse.
0: Sagutan naman po yan ni Senator

0: Erwin Tulfo at Undersecretary Rowena Cristina Guevara ng Department of Energy. Meron na lamang ko tayong 27 minutes bago sumapit magkakabombo ang alas 7 ng gabi. Update pa rin po tayo sa usapin ng nangyaring pamamaril doon sa may bahagi po ng Mindanao area sa loob po ng isang paaralan muli ito. Si Secretary Remulla pinagpaliban na ho yung kanyang biyahe sa France para tutukan ng nangyaring pamamaril sa may Banga, South Cotabato. May update dyan si Bombo J.M. Solomon.
1: Pansamantalang ipinagpaliban ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang nakatakda niyang pagpunta sa France para tutukan muna ang imbestigasyon sa naganap na pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato kahapon, na kung saan 3 ang nakumpirmang nasawi kabilang ang suspect, habang 8 naman ang sugatan na patuloy na nagpapagamot sa ospital. Ayon kay Remulla, kailangan muna niyang tapusin ang imbestigasyon sa insidente bukod pa sa iba pa niyang tungkulin bilang kalihim ng Department of Interior and Local Government. Ang pagpunta sana ng kalihim sa France ay may kaugnayan sa paghahanap kay dating ako Bicol Representative Zaldi Co. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla.
2: Other matters, in light of this and other documentary requirements by Interpol, I will have to delay my trip to France by 2 weeks or 3 weeks to finish this, to finish the legislation, and to finish the documentary requirements asked of me. So yung itatanong yun, bulus dili lang kayo, let me finish my work. The president asked me to report on Monday to give the guidelines again. And then we will craft with the DepEd another set of rules.
1: Tuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad habang sa nagabi huwagan ng kalihim sa mga

0: ang player na pumili o magdesisyon kung magsasama o maghihiwalay na ang mga ito sa naturang season. Sa nakalipas na season, hawak ho ng Bagitong Guard ang average na 11.4 points, 3.5 rebounds at 3.4 assists per game. Nagagawa din niyang magpasok ng 3 gamit ang 32.3% na field goal, habang sa field ay nagpapanatili niya ang epesyenteng 49.6% o halos 50%. Inasa ang magiging malaking tulong si Larson sa Miami sa susunod na season, kasabay po ng pagpasok ng mga batikang player at mga NBA champion sa Miami Heat. Kabilang dito si Giannis Antetokounmpo at itong si Klay Thompson na parehong may championship DNA, at sa pangunguna ng legendary coach ang Philam na si Eric Spoelstra.
1: Bombo International News.
0: Sa ating balita sa iba, yung Donald Trump na Chinese Spoelstra.
1: Bombo International News.
0: Sa ating balita sa iba, yung Donald Trump na Chinese ang mga negosyante magkakaroon din ng dyan sa may kasunod po ng insidente ng pamarilho dyan, aminado sa mga paralan sa Pilipinas.
2: Binisita ni Department of Education Secretary Sunny Angara ang mga high school upang personal na ma-check at kamustahin ang kanilang kalagayan. Sa panayam ng bombora sa lukuyan, hindi handa ang ehensya sa mga seryosong insidente. Yun sa kanya, hindi sakop ng pondo ng edukasyon ang pagpapalawak ng mga pasilidad para sa seguridad tulad ng pagpapatayo ng mga pader o perimeter fence. Gayunman, ipinaliwanag ng kalihim na mayroon nang inilaang pondo para sa pagbili ng mga metal detector sa bawat paaralan bilang bahagi ng mga hakbang upang maiwasan ang mga katulad na insidente. Idinagdag pa ni Angara na kailangan ding tutukan at i-monitor ang mental health ng mga estudyante na kadalasang pinagmumula ng mga karasan sa campus. Dahil dito, nananawagan sa Sekretary Angara sa publiko, mga otoridad, paaralan at mga magulang na magtulungan upang matigil ang mga karahasan at maprotektahan ang mga kabataan.
3: Yung security measures po natin, yung mga bakod, yung siguro pag-search sa umaga, sa pasukan, tsaka syempre hindi lang yun eh, pati yung

0: yung mental health ba ng ating mga bata? Parang medyo apektado na yata yung mental health ng ating kabataan at paigtingin natin yung hindi rin halata eh. Itong mga bata, minsan sinasabi ng mga teachers na magaling yung bata, walang problema, pero kita natin meron palang mga problema. Yes, actually may metal detectors tayo, nagpabili ng intervention, so talagang yun meron. Pero yung malalaki, hindi naman siguro kailangan yung mga sa airport. Security measures talaga kailangan paigtingin dahil hindi yun, nakakonsentrate tayo dun sa academic performance ng mga bata. So yung mga bakod, wala naman tayong pondo para sa mga bakod, sa totoo lang eh. So kailangan magsama-samang lahat ng komunidad dito.
1: At yan ang ulat mula sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Rachel Lutangan, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo!
2: Samantala sa Senate, President Gatchalian bumisita naman dyan sa may bahagi ng Visayas at isusulong mano ang social media ban para ho sa edad 16 pababa. May update dyan ang Bombo Radio Cebu.
3: Ibinahagi ni Senate President Win Gatchalian na formal siyang naghain na panukalang batas na naglalayog ipagbawal ang paggamit ng social media para sa mga kabataang may edad 16 pababa. Tinalakay niya ang hakbang na ito sa kanyang opisyal na pagbisita rito sa Cebu upang ipaabot ang kanyang pakikiramay sa pagpanaw ng ina ni Cebu Vice Governor Glenn Soco nitong araw ng Sabado, Setyembre 19. Ayon kay Gatchalian, mahalagang madaliin ang pagpasa ng naturang panukala sa laban sa mga masasamang epekto, adiksyon at panganib ng maagang pagkakalantad sa mga diangkop na nilalaman sa internet. Bukod dito, mahigpit ding kinundina ng Senado sa kanyang pagbisita rito sa National High School sa South Cotabato, kaugnay nito na nawagan siya sa mga kinauukulang otoridad, lokal na pamahalaan at sa Department of Education na magsagawa ng malalim at masusing imbestigasyon upang matukoy ang ugat ng insidente. Binigyang diin ni Gatchalian ang agarang pangangailangan na maihatid ang angkop na tulong medikal, financial at psychological support sa mga biktima at pamilyang naapektuhan, habang patuloy na pinag-aaralan ang karagdagang mga hakbang upang mapalakas ang seguridad sa mga paaralan sa buong bansa.
4: Yeah, nakakalungkot, no? In fact, yun isa pinag-uusapan namin kanina. Na dati nakikita lang natin sa Amerika pero nandito na, no? Sa Pilipinas. At meron kaming isang bill na nag-uusapan ngayon, yung pagbaban ng social media, 16 years old and below. Iniwala ko, isa rin yan sa mga dahilan kung bakit kumakalat yung karahasan dito sa ating bansa. So, tupush namin yan para maprotektahan yung ating mga kababan.
3: Mula rito sa lungsod at lawigan ng Cebu, Bombo Nathaniel Sandoval, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Ang panawagan naman ng Philippine National Police hawak ng baril kasunod po ng panibagong shooting incident.
5: Muling nagpaalala ang pulisya sa lahat ng may lisensya at otoridad na mawak ng baril na maging risk upang maiwasan ang numang hindi magandang insidente. Ito ang binigyang miyembro ng Philippine National Police o PNP sa panayam ng Bombo Radio Jensen kasunod ng panibagong school shooting sa Banga National High School sa South Cotabato, kung saan tatlong estudyante kabilang ang suspect ang nasawi at mayroong mga naiulim no na ang pagmamay-ari ng armas ay isang malaking responsibilidad na pwedeng makamatay, makasugat o manakaw ng mga taong may masamang intensyon kung hindi aalagaan ng maayos. Sa mga gun owner na kailangang tiyakin at siguruduhin na 24 hours bawat araw kung saan ang kanilang mga armas. Kasalukuyang iniimbestigahan ng PNP ang buong kakilanlan at kondisyon ng mga sangkot at ang mga
6: kababayan natin na mayroon pong daladalang baril o baril, nawa po ay alagaan nyo po at all the time, walang isang segundo po na wala sa isip nyo yung baril. At kung maging leksyon po sa atin yung mga nangyari doon simula pa po sa Tacloban, Zamboanga at South Cotabato, nawa po ay mas lalo po tayong maging mas masinop sa ating pag-aalaga sa ating baril at nawa po ay hiling ko sa Panginoon, hindi na po maulit yung mga ganitong insidente.
5: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Laika Dapar and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Meron na lamang po tayong 13 minutes bago sumapit mga kabombo ang alas 7 ho ng gabi. Sa ibang mga balita,

0: Ho tayo ng tinutukan ng ating mga provincial station ng mga Pilipino na patuloy daw na nagmamasid sa impeachment trial. Umaasa ng batas na desisyon ng mga senator judge ayon sa isang batikang political analyst. May exclusive interview dyan ng Bomburadyo Iloilo.
1: Hindi lamang ang magiging desisyon sa impeachment trial ang binabantayan ng publiko, kundi maging ang proseso nito at kung paano titimbangin ng mga senator judge ang mga ebidensya. Itong sinabi ni Professor Rai ng University of the Philippines, Diliman, at head by Professor Rai, sinabi nito na sa ngayon, naniniwala ang nakararami ang magiging hatol sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President ng nasabing non-profit at independent percent na mga respondent ang nais munang makita ang mga ebidensyang ilalahad sa paglilitis bago respondent kung ano ang partikular na hakbang na nais nilang gawin ng Senate Impeachment Court kaugnay sa impeachment trial. Ayon kay Professor Rai, mahalaga para sa publiko na maging patas, walang kinikilingan at nakabatay sa ebidensya ang impeachment trial. Paalala niya, ang impeachment ay proseso kung saan may kapangyarihan ng mga Pilipino na papanagutin ang mga pinakamataas na opisyal.
2: Okay, so importante yung ating impeachment court. Ang gusto ng majority natin mga kababayan is that there is a fair, patas, sal, di ba? At evidence-based. So ang importante sa mga kababayan, hindi lang yung decision, convict or acquit. Dapat yung proseso, gaya ng sinabi ni former Supreme Court Chief Justice Artes.
1: Mula rito sa Bombo Radio Iloilo, para sa Bombo Network News, ako, si Bombo Pins, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo!
0: Ako tayo dyan sa may bahagi po ng Bicol Region, mga kabombo. Libo-libo pong deboto ang dumalo sa foot procession. Pagoda sa fluvial procession, limitado po sa 200 katao lamang. May report dyan, Bomburadyo Naga.
3: Hindi lalampas sa 200 katao ang maaaring sumakay sa pagoda para sa Peña Francia Pluvial Procession. Ayon yon sa City Disaster Risk Reduction Management Office, Naga, bilang bahagi ng bagong safety measures ng Incident Management Team. Sa panim ng Bomburadyo Naga kay Reyno Rodriguez, head ng City Disaster Risk Reduction Management Office, Naga, sinabi nito na kasama sa 200-person limit ang Philippine Coast Guard, Miracle Team, mga otoridad at iba pang otorisadong kalahok. Samantala, nilahukan naman ng libo-libong deboto ang foot procession kaninang alas 6:30 ng gabi. Habang inaasahang sasakyan dalawang imahe sa pagoda bandang alas 9 ng gabi para sa fluvial procession, Coast Guard ang magbibigay ng go signal bago makasakay ang mga kalahok upang matiyak na hindi lalampas sa kapasidad ng pagoda. Alas 11 ng gabi naman, magsisimula ang misa sa Minor Basilica of Our Lady of Peña Francia sa National Shrine. Hinimok ng City Disaster Risk Reduction Management Office ang lahat ng kalahok na sundin ng safety protocols at huwag ipilit ang pagsakay kung wala sa manifest.
4: 200 po yun, may manifest po yun. So lahat po nung papasok doon, yung 200 kasama na po doon yung Coast Guard, yung medical, yung lahat nung nasa authorities plus po yung pinayagan. So yung 200 na yon nasa manifest po yon na ang Coast Guard po ang magbibigay ng go signal kung pasok or hindi po sila.
3: Mula rito sa Bomburadyo Naga, Bomburami Dominguez nag-uulat. This is Bomburadyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo.
0: Update ho tayo sa kalalabas po na resulta ho ng nursing exam, mga kabombo. Isa pong graduate mula sa isang state university dyan sa Northern Luzon, nanguna sa August-September 2026 licensure examination. May update dyan ng Bomburadyo Vigan.
5: Hindi inakala ng isang graduate ng University of Northern Philippines na siya pala ang mangunguna sa katatapos na August-September 2026 nurse licensure examination. Sa panayam ng Bomburadyo Vigan sa top 1 na si Dayan Takazon Tolentino, una niyang tiningnan ang listahan ng mga pumasa at nang makita na niya ang kanyang pangalan ay isinunod naman niyang tignan ang mga top-notchers. Sinabi niyang tinignan niya ang listahan mula sa ibaba hanggang sa magulat siya nang mapansing nasa pinakaunang pwesto ang kanyang pangalan. Agad pa niya itong binerifika dahil hindi siya makapaniwala na siya ang nakapwesto sa top 1. Ayon kay Tolentino, 4 na taon siyang naghanda para sa board exam simula pa lamang noong unang taon niya sa kolehiyo. Isa rin umano sa pinakamalaking hamon sa kanya ang pagbuo ng kanyang confidence, lalo na't hindi lamang sarili niya ang nararamdaman niyang kanyang nire-represent, kundi pati ang University of Northern Philippines at ang buong Ilocos Sur. Sa kabila ng paghahanda, hindi

0: Number one. This is 102.1 Mega Manila's best music station.
1: 102.7.
2: 102.7.
1: 102.7.
3: 102.7.
1: 102.7.
2: 102.7.

0: Star FM.
1: Star FM.
2: Basta Radio sa FM.
3: Alam na.

0: talaga ang star.
1: The Philippines.

0: Kasama nga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.
1: Star FM!
2: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Basta radyo sa FM!
7: Alos na! Star

0: Car FM.
1: You're with Yvonne Adarna.
2: Oras natin sa Buhabulan ng Pilipinas, 11 star minutes. Bago po mag 11 ng gabi at 10:49 in the evening at the Philippines, third time. And Kiss Radio Nation, magandang gabi, happy weekend. Kasama mo na muli, your sweetie, sweetie girl, Yvonne Adarna. For this Saturday night, kamusta naman ang iyong weekend? Medyo nakapag-relax ka na ba? O kaya ikaw ay nakagala, nakatulog na ng sapat, yung tipong 8 hours a day o kaya naman 12 hours para talagang sagad na sagad ang pagtulog dahil naman, syempre wala ka naman pasok ngayon o kaya naman sa mga working natin dyan hanggang ngayon, nasa kanilang mga office, sa mga naka-graveyard, sa mga nakabiyahe. Magandang evening po. Welcome sa ating programang It's All For You in the Evening. Samantala ka, Sweetie Nation, kasama mo nga ngayon, Sweetie Tweetie Girl, Yvonne Adarna, and we are now live. Yes, live na live tayo! Kaya kung meron ka namang data, may data ka o kaya may wifi ka, why not pumunta ka na dito? Again, sa Facebook page natin, 102.7 Star FM, Manila. Well, alam mo kapag ang isang tao madaming iniisip, lalabas lahat ng mga ino-overthink niya tuwing bago matulog. Kung hindi bago matulog, pagkagising. Totoo yan, Kasi Nation. Hindi yan kapag in the middle of the day. Minsan, siguro kapag break time mo, naiisip mo yung mga bagay-bagay. Pero mas lalo yan nararanasan ng tao bago matulog. So, tatanungin kita, kapag night time, halimbawa mamaya, matutulog ka na, ganyan-ganyan. Tapos ka na manood ng reels, tapos ka na manood ng mga AI, mga Chinese drama. Ngayon, ibababa mo na yung cellphone mo. Tapos, susubukan mo na ulit pumikit, matulog. Pero something is really bothering you. Something is going on in your mind and you don't know what to do. Is there easy way to let it go? Kasi radiation natin po katanungan for tonight, ano ang mas madalas mong iniisip bago matulog? Love? Work, money, family, or future. Again, Kiss Radiation, ano ang mas madalas mong iniisip bago matulog? Love, work, money, family, or future. Grabe no. Oy, teka lang muna, bago matulog, mag-overthink muna. Ayaw mo na siyang isipin, pero hindi mo nakokontrol yung utak mo. Automatic siya eh. Alam mo yung kantang, pag automatic na ang luha. Ito automatic din eh. Lahat yung mga yan. Yung mga love, work, money, family, future. Hay naku. Kaya ito basahin po natin at yung mga sagot. Sabi ni Madam, money. Yahoo! Feeling ko top 1 dito, money. Totoo yan. Top 1 yan. Syempre, ikaw ba naman? Pera mo ngayong week nasa halimbawa 300 na lang. 300 pesos na lang pera mo this week. Sino bang hindi may stress? Diba? Sino makakatulog ng mahimbing doon? No. Lalo na, halimbawa, delay sahod, or wala kang sahod, or whatever, may darating na parcel, wala kang pera. Ay, nako talaga. Ito naman ang sunod, sabi niya, work. So, may dalawang bagay pagdating sa pag-overthink ng work. Number one, is yung mga nangyari sa work mo. Kuwari, Monday, ano yung mga nangyari that time, that day, isipin mo bago matulog, grabe talaga, mga ganyan. Versus work na ano kayang work ang gusto mo next. Anong work yung magandang pasukan, yung mga ganyan. Magre-resign na ba ako or ganito, saan ako pupunta? Nakaka-overwhelm, kaya naiintindihan kita dyan. Doon naman ang sunod, sabi niya, good evening! Happy cold nights! Cold yard! Mga Star Nation, yours truly, DJ Yvonne. Siyempre, ang sayin ni Kuya Chop mo dyan. Lahat family, work, love, at future. Number one, family, kasi likas na sa atin ang tumulong sa kanila. Number two, work, dahil kailangan rin nating magtrabaho para hindi tayo palagi nakaasa sa hingi. Pasensya na ka, Sir Nation, sa mga tutubi. Mga kuligling na naririnig niyo sa background, ha? Pasensya na. Ito naman, number three, sabi niya, love. Karapatan din nating umibig at magmahal basta kaya nating mag-provide para buuin nating pamilya at anak. And number four, future. Isa na ito sa pinaka-importante ay yung meron kang pangarap sa buhay, magkaroon ng malaking bahay, kotse, at marami pang iba. Maraming salamat sa iyo sa iyong heartfelt message. Thank you so much. Ito naman, sabi niya, wala nang paligoy-ligoy pa, pera. Pera talaga. Pera po talaga yon. Lalo na kapag nakita mo yung savings mo, parang wala ka pa palang nasa save, di ba? Ala, ito na lang pera ko. Anong gagawin ko niyan? Kaya naman, saan ako kukuha ng pera? Paano ako yayaman? Anong gagawin ko? After mo mag-overthink, ayan, manonood ka ulit ng mga AI. Babalik ulit ang social media. Wala rin. Pero kasi, alam mo, narealize ko ha, sa pag-i-scroll natin, minsan doon tayo nakakuha ng inspiration o kaya yung parang spark of motivation na, okay, ganyan nga gagawin ko. What if, ng mga what if bumalik ako sa ganyan? Basta merong certain spark na nararamdaman kapag may mga napanood kang random videos. Kaya ito naman ang sunod, sabi niya, hi, ganang gabi DJ ko, kamusta ang Sabado? Uy, bakit may ganyan? Hindi. Alam mo, ano kinain namin? Opposite ng... si color red ang kinain namin. Hindi kami nag-color yellow ngayon. Ang ganda ng topic, usually ako bago matulog, inaalala ko muna lahat ng ginawa ko sa buong araw ko. Kung may nagawa ba akong tama o mali. Paano ko laging mali yung ginagawa mo? Sabi nila, mali ka na naman, laging mali. Charot. O yan, sabi niya pa, paulit-ulit kong iniisip kung maganda ba ang resulta. Kasi kung hindi, lahat iniisip ko pagdating sa money, work, love, at pamilya. Kasi gusto kong nakaayos sila lahat, lalo na pagdating sa usapin ng mga ito. Kasi ayaw ko nang mayroon akong nagawa na mali. Kasi paulit-ulit na pumapasok sa isip ang lahat ng tanong kung bakit ganon. Tapos ano ba ang mga gandang resulta or resolba? Resolba pala today, oy. Ano resolba ang gagawin? Parang exam na siya na kailangan sa buong araw natapos ko na to ng nakaayos. At nang sa ganon, kinabukasan ay may magagawa naman ako na ibang bahagi naman. At parang dito ko na ulit tinutuloy ang mga bagay na dapat na magagawa at nang hindi na ako nakakadamay pa sa mga parents ko at hindi na sila mamoblema ng kung ano-ano pa. Gusto ko pag naiisip ko palang ginagawa ko na ito ng maayos. Yun lang po DJ ko, pasensya ka na, parang personal question na po ito para sa akin. Alam mo naman, ako gusto ko nakasegregate na ang lahat ng hindi magulo. Yun lang po, thanks, God bless, ingat. Shoutout daw, miss you guys. Hello! Oy, alam mo ate, naiintindihan kita dyan sa mga... Grabe, isang paragraph pala talaga ang tinype mo, no? Naiintindihan kita dyan, mostly sa ating mga babae. Ay! Yung parang na-overthink na, syempre gusto mo maayos lahat, na parang naka-order. Kapag mayroon doon na hindi naka-order, parang nakaka-stress. Dito papasok yung letting go ng being controlling, alam mo yon, na parang hindi lahat ng bagay kaya nating kontrolin. It's a reminder sa ating lahat, no? Ay, sa ito naman, next, sabi niya, good evening DJ Von and Blooms, money, iniisip ko kung may matitira pa ba sa sinusweldo ko. Diba, hindi na natin alam kung may natitira pa ba sa mga sweldo natin. Paldo ka nga ngayon, bukas, konti na lang yung natitira. Diba? Kumain ka na masarap ngayon, bukas, babalik ka na naman sa itlog, sa toge, sa delata. Hindi mo na alam eh, pwede mo maging mayaman na lang. Sunod naman ito, sabi niya. Good PM po sa mga namin, DJ Von, para po sa akin, syempre, family. Kasi yan ang ayaw mong mawala. Aww. I love that. Diba? Kasi naman, ang ating family, minal na kapag may mga problem inside the family. Hindi mo maiiwasan yan na hindi maisip. Next naman natin, money and future. Magkaakibat talaga yan sila, no? Ito yan, kasi parang mahirap gumawa ng isang bagay pag walang pera. Lalo na about sa future mo, yung mga ganong bagay. Pero pinaka nakakatakot yung future. Kaya advice ng mga psychologists, be present. Doon ka na muna sa present. Huwag ka mag-overthink ng future. May ibang mga tao nag-overthink ng past nila. Pagdating sa past, wala na tayong magagawa doon. Although, may mga times na hindi natin maiwasang maisip, may mga regrets, no? May mga, yung mga bagay na ayaw mong mangyari, pero nangyari, hindi siya mawala kaagad sa isip mo unless may gagawin ka para ma-distract yung isip mo. Pag na-distract siya ng isang bagay na kapaki-pakinabang, alam mo yun, pwede natin i-distract yung sarili natin with the useful things. Hindi yung mga bagay, halimbawa, nagdo-doom scroll. Medyo, pag ilang oras ka na nag-i-scroll, like mga 3 hours ka na nasa social media, alam mo yung feeling? Ang feeling mo, parang wala ka rin kwenta, yung ganun. Parang sobrang unproductive, hindi maganda sa pakiramdam. Yun, ito naman ang sunod, sabi niya, lahat po! Sabay-sabay sila bago matulog. Na para bang nag-uunahan yung mga bagay na yan. Pwede bang manahimik na lang kayo muna? Kung pwede lang i-shut down ang inyong mga bumubulong-bulong sa isip natin. Ito naman, nasunod, lahat overthink malalayan. Overthink yarn. Iba talaga, lalo na kapag meron kang personal din na dinadala, tapos wala kang masabihan. Mostly kapag mag-isa tayo sa thoughts natin, ano siya eh, sabay-sabay, nakaka-overwhelm, hanggang sa pwede bang napapaano ka na lang, napapaalalot, natutulala ka na lang. Kaya yung ibang tao, nagre-resort sila sa pakikinig talaga ng music, pag-scroll, pero yun nga, parang hindi ko yun nire-recommend kasi nga, mas lalo siyang nakaka-down sa feeling yung pag-i-scroll. Ito naman, sunod, ang sabi ay, good evening, Ate Yvonne. Work and money naman, maganda yung may stable job ka para tuloy-tuloy yung money, malakas, para it's time to piyesta. Ito ang hiligiling mag-piyesta. Mahilig ka ba doon? Mamaya nag-gambling ka lagi, ha? Alam mo, na ang na-discover ko, kaya may mga tao, lalo na sa matatanda, yung may mga gambling apps sa phone, kasi lagi sila nagpa-pop up. Halimbawa, mag-google ka lang, may nagpa-pop up na gano'n. Siyempre, hindi nila alam, napipindot nila yung download. Tsaka pag napindot mo yon yung ad nila, automatic download. Girl! Diba? Kaya, ewan ko ba? Kaya kailangan ingat-ingat din sa mga napipindot. Kaya, it's time to piyesta. Sunod naman, sabi niya, money po para may pang-ticket sa concert. Money po para may panggamitan papuntang abroad. Yan ang naiisip ko bago ako mag-sleep. I agree. Para makapunta ng ibang bansa, kailangan talaga may pera ka. Alam mo yon, sinasabi nila para makakuha ka ng valid ID, kailangan meron ka rin valid ID. Diba? Kaya kung makukuha ng valid ID, kasi wala kang valid ID, pero kailangan may valid ID ka muna. Katunayan na ikaw talaga yan. Next naman natin, sabi niya, life. Yung life noong elementary at high school at paglalaro kasama ang mga kababata at mga ginagawa sa bahay dati. Ito ba yung in-overthink mo or namimiss mo? Namimiss mo yung mga panahon na batang-bata ka pa? O kaya naman yung panahon na Ano yung kanta? Panapanahon ang pagkakataon. May babalik pa ba ang kahapon? Siyempre hindi, kasi tapos na yun. O sunod naman, sabi niya, pero it's good to, ano no, to reminisce yung mga masasayang alaala dati. Ay, ano rin yan eh, it's a coping way o kaya magandang pamamaraan para umayos yung mood mo, malighten up ka. Tinitingnan mo yung mga pictures niyo dati, nakakatawa rin. Next naman natin. Sabi niya, kung ikukumpara naman sa mga madalas kong makasama sa diskusyon gabi-gabi, ang mga tulad mong gumagamit sa akin bago matulog, ano? Napapansin ko na marami ang nagtatanong tungkol sa work, money. Ah, okay, gets. Alam mo, na-copy-paste mo lahat. Kaya may nagsabi ang mga tulad mong gumagamit sa akin. Future kapag gabi na, marahil dahil ito ang mga oras na tahimik at doon pumapasok ang matitinding pag-iisip or overthinking. Maraming salamat sa lahat po ng mga sumagot sa atin tonight. Sa mga nanonood din, happy Sabado po. Hello at salamat. Wala na kayo ba masabi ko di salamat talaga. Kung meron tayong live comments, basahin na po natin yan agad-agad bago tayo magbigay ng ating mga comments. O first time, may sumagot ang relasyon. Oo nga, wala sumagot ang relasyon kanina. Ako yan yung overthink ko eh. Sige, kung ako i-rate ko sarili ko, ang ino-overthink ko, wala pala sa relation. Wala pala yung relationship sa pagpipilian. Love, siguro yun, love. At Ibon, I look for a family and also the future coming in God's perfect time. Oh, future, ito din. Magandang gabi po, DJ Ibon. I'm back. Nakakapag-comment na po uli ako dahil kakabalik lang po namin galing probinsya. Kala ko kakabalik lang ng Facebook mo. Mga me, yung Facebook ko hindi nabubuksan. Tsaka yung Messenger ko. Kaya pasensya na. Hindi ko yung mabuksan last week pa. Tagal na pala. Ngayon ko na realize. Tagal ko na walang Facebook. Ito, ang sagot ko ay, ang una kong naiisip bago matulog, una po ay family, money, at syempre ang future po ng mga anak ko. Una ang makatapos ng pag-aaral sila at makabili ng maliliit na lote para din sa mga anak ko in case mawalan man ako. May iwan para sa kanila. Yan lang po at salamat. Salamat. Naiintindihan kita dyan. After po pala ng mga ito, DJ ko, nagpapasalamat ako kasi binigyan niya ako ng pagkakataon na matapos ang lahat ng mga bagay-bagay. At pinagdasal ko na sana lahat maging okay. At ang future ko na ang kasama ko sa pagtulog. Yan lang po. Greeting DJ, family, at pera. Pera, kung paano kumita. Shoutout sa crew ng Carfatos, nahihilo. Nahihilo na sila. May nahihilo, malakas ang alon papunta ng Las Palmas, Spain. Good evening po. Hello, good evening din sa'yo, Alps. Oo, tama ka, DJ ko. Wala naman akong naririnig na kuligleg or naka-noise cancelling lang ako. Okay, buti naman. Rinig na rinig ko dito. Para sa akin, sige, basahin natin. Para sa akin, ang madalas kong iniisip bago matulog ay family, love, at yung magiging future ko. Hindi ko kasi maiwasan habang nakahiga ako. Iniisip ko kung okay ba sila. Kung sapat ba yung ginagawa ko para sa kanila. Tapos bigla akong may isip yung sarili ko. Ano na kaya ako after ilang years? Saan na kaya ako? May mararating pa ba ako? At sa love, minsan pumapasok din sa isip ko, yung taong mga kasama ko habang buhay, binubuo ko yung future na yon. Yung taong mga kaintindi sa akin kahit pagod na ako. Kaya bago ako matulog, yun yung paulit-ulit sa utak ko. Family, future, at love. Tatlong bagay na hindi ko mapigilang isipin kasi doon umiikot yung buhay ko. Minsan nakakapagod isipin pero hindi ko mapigilan. Kasi yung family ko, yung dahilan kung bakit ako nagsisikap. At yung future at love, yung dahilan kung bakit hindi ako sumusuko. Kaya kahit gabi na, kahit pagod na ako, yun pa rin yung tumatakbo sa isip ko. No comment na ako, ikaw na yung panalo. Panalo ng isang 2 million na palakpakan at hiyawan. Relasyon ba? Ewan ko kay Hinda. Sad boy yun eh. Sad boy kayong dalawa. Sure. Ulit ako sa entry ni Victor. Lahat po parang ikaw, Miss Yvonne. Love kita. Kaya Alam mo, kuha-kuha mo na yung mga sinasabi ni Victor. Wala eh, hindi na nanonood eh. Next month, bukas nyo po, DJ ko, dami ko nag-message. Di ba mabuksan yung Facebook ko? Lumalabas lang Meta logo. Gusto nyo yun? Pagbukas ko color white, tapos Meta logo lang. Hindi ko siya ewan ko anong gagawin ko. Naghihintay lang. Malay mo one day, next week okay na. But I don't know. Anyway, 9-star, shoutout kami. Ay, hello po, shoutout kami dito. Ma'am, sa Saudi. Rogelio, Percival at Mark. Maraming salamat. Magandang evening po. Happy listening. Buti naman, nakuha niyo po mag-comment ha. Bago tayo matulog. Muntik na ako mag-extro. Ingat po kayo dyan sa Saudi. Si ano yun? Si Kuya, pangalan, flash ulit natin. Si Kuya OFW Filipino Blogger. Love kita, Miss Yvonne. Thank you so much. Totoo ba yan? Oras natin 10 star minutes. Makalipas ang 11 ng gabi. 11:10 in the evening at the Philippines. Standard time. Wala lang mo. Normal yung mag-isip bago matulog. As in, para kasing, ano na siya, human nature. Tapos at the same time, parang nagkakasabay-sabay. Kaya remember to, do not think so much. Diba? And kapag hindi mo na kaya, pwede kang umiyak. Umiyak ka, tapos i-pray mo, Lord, I surrender everything. Yung kasi minsan, wala ka na din talaga masasabihan eh. Tapos yung mga tao sa oras na yon bago ka matulog, mga tulog na rin. Wala ka namang makachat. Ikaw na lang. So, okay lang iiyak. Okay lang na idaan mo sa, halimbawa, idaan mo sa, let's say, panonood ng movie. Movie na lang. Kasi at least movie, isang movie. Kaysa sa mag-doom scroll ka kung ano-anong makikita mo. Pwede mo rin siyang i-resort, halimbawa. Wala ka namang kasama sa inyo. Pwede kang kumanta. Pwede kang sumayaw. Pwede kang mag-exercise bigla. Pero kung ang bigat talaga, there's no way but to cry about it. Para ma-release mo lang yung emotion. Kasi mas mahirap kapag binobote mo eh. Like, sinusuppress mo yung mga bagay-bagay. And the best way talaga is to pray about this. Pray about it. Lalo na, limbawa, love. Single ka, matagal na. O kaya broken-hearted ka. May mga bagay sa relasyon, sa relationships mo, ang hindi okay. Work. Ayaw mo na sa work mo. O kaya naman, gusto mo na maghanap ng bagong career sa buhay. Money. Number one na problema natin Pinoy. Family. Minsan nagkakaroon ng hidwaan sa family, problems, sa mga unexpected. Or future. Ito yung pinaka nakaka-overwhelm. Kasi walang sino man sa atin ang alam ang future natin. Maaari alam mo, bukas papasok ka ng work, bukas ganito yung mangyari, ganyan-ganyan. Alam mo nga, pero do you really know what will happen doon sa work, doon sa ganyan, di ba? No one knows about the future apart from God. So, kung hanggat maaari, baka pwede mo nang pigilan yung sarili mo ng pag-overthink sa future. I-ano mo na lang yan, i-surrender mo at gumawa ka ng tama sa present moment. Ayun lang. Yun lang naman yung masasabi ko, Kasray Nation. Sabay-sabay natin itong ilaban hanggang sa maging successful na tayo sa buhay. Diba? Hanggang sa okay ka na. Hanggang sa hindi ka na umiiyak bago matulog. Hanggang sa wala nang space yung negativity dahil puro ka na gratefulness. You have all the appreciation in life na kahit ano man dumating, you know, kaya mo. Kaya grateful ka, thankful ka kasi napagtagumpayan mo na yan at alam mo na kung paano siya i-overcome ulit. I don't know if I'm making any sense sa totoo lang, pero I hope meron kang nakuha kahit papaano. Kung meron pang humawol ng comments, pwede natin yan ihabol kasi busy si Batman dito. Thank you po, ma'am. Hindi mo binasa lahat. Uy, binasa ko lahat. Grabe yan siya. Bye po, DJ Von. Love ka po nila. Thank you so much. We're up until 12 in the midnight. Ito, para makapagpahinga na yung tenga mo at yung isip mo. Babalik tugtugan na tayo ka Stray Nation. Again, thank you so much. Dito lamang yan. So, 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo.
0: Star FM.
3: Serving Mega Manila, through music and information. This is 102.7 Star FM.

0: Good morning, Aling Susan. Good morning sa iyo. Awiting a symphony for Susan. Mula po yan sa The Arbors. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
0: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 27 Star Minutes sa makalipas ang alas 4 na madaling araw. 4:27 in the morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Kaya naman sa mga ka-star nation natin, isang panibagong pagkakataon po muli ang ipinagkaloob sa ating lahat para po tayo ay magpatuloy sa pagbubulahan, mga nagkagandahan, nagagupuan at super duper sa kakyutan ng mga ka-star nation natin ngayong early morning ng September 20, 2026. It's a good Sunday. Pero marami po tayo mga awitin na naman na mapapakinggan na parang mga natutunaw na mga ginto. Ah? Diba? Melted gold. Parang very ang sarap sa pakiramdam. Yes, welcome na sa ating programang All-Star Sunday. It's going to be until 8 in the morning. At ako po muli ang inyong kasama, kabandingan, kabulahan, Star DJ German Bolero. Ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. And I hope you will be having or you'll have a good Sunday. Again, kagaya nga ng sinabi namin kahapon ni Star DJ German, ako pa rin, ni DJ Antonio Lambada, ano, ang Sunday ay number one, holy day, and number two, family day. Diba, Friends Day, ganyan. O kaya Self Day, pwede din. Diba, i-date mo yung sarili mo ngayong Sunday. Okay na okay yan. Ay, o kaya kung wala kang kadate, ako na lang. Pwede na ako, promise. Charot lang. Hanggang alas dos pa ako ng... Eme! But anyways, nako, basta chill ka lang ngayong Sunday. Isa po yung paalala. At isang paalala din mula kay Laika Gairano. Mayroon din naman palang ganda ang buhay. Pwede nang mangarap. Yes. Mayroon din naman palang ganda ang buhay. Pwede nang mangarap. Mayroon din naman palang handang dumamay. Pwede nang mangarap. Yan. O ngayong Sunday, naku, paulit-ulitin po natin na pwede nang mangarap. Dahil may ganda po ang buhay. Diba? Meron naman palang ganda ang buhay. At meron din naman palang handang dumamay. Yes, sumuporta. Perfect. Alam mo, napaka-inspiring talaga niyan eh. Tsaka happy feel ko din yun ngayon. Si Laika Gairano. Pasawin natin si DJ Antonio Lambada ng ganyan, ano. Hey. And anyways, let's go back to more of the music right now. It's 4:30 in the early morning. Again with me, Star DJ German Bolero. Dito pa rin po yan, simple lang inyong palaging pinakikinggan at sa ating programang All-Star Sunday. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
2: Star FM.
3: Great songs. Great memories
4: on All Star.

0: Good morning sa mga lonely boy dyan. Sad boy. Kayo na yan. Ay di, sige, sama na ako. O diba, para marami tayo, gawa na tayong grupo. Oo, at ang ating theme song ay ang ating napakinggan na mula po kay Paul Anka. It's Lonely Boy. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 26 Star Minutes. Makalipas po ang alas 5 ng umaga. Yes, it's 5:26 in the early morning. Kaya naman, good morning sa lahat po ng mga Star Nation natin na pauwi pa lang ng kanilang mga bahay galing sa kanilang mga trabaho. O kaya naman, kung ikaw ay nasa pampasaherong, pampublikong pampasaherong kung ano man yan. Dahil pauwi ka galing sa galaan. Nako, mag-ingat ha. Nako, kailangan i-check pa rin ang sarili. I-check ang mga bagay na dala mo, gamit mo, ganyan. Dahil dyan po lumalabas ang mga kawatan. Diba? Mga pangit ang ugali. Pangit din ang muka. Ay nako naman. Happy listening daw sa ating mga naikinig sa atin sa mga oras na ito. Si Rose Bautista dyan po sa Carmona, Cavite. Kaso sabi niya pasara na sila, no? So kung naikinig pa rin, happy listening sa inyo dyan. Sa lahat po ng mga gising na po sa umagang ito, happy listening. Maraming salamat. Kaya naman, kung ikaw ay nag-breakfast na, gayahin mo ako kasi ang gusto ko pag umaga. I mean, hindi naman palagi, pero masarap talaga pag morning, yung pandesal tapos merong butter or margarine. Diba? Pero butter pa rin. Meron bang butter na margarine? Kasi kapag iba yung lasa ng butter para sa akin, ano, merong specific na dairy product, no, na margarine kasi siya, hindi daw siya butter. Meron silang, itong dairy product na ito, meron silang butter, no, pero hindi ko kasi gusto yun eh. Hindi yun yung gusto ko yung classic eh, no. Tapos chinek ko yung label, margarine pala yun. So, naisip ko, ano ba pinagkaiba ng margarine and butter? Ito na nga, diba? Kasi alam naman natin yung margarine. Alam mo yung margarine. Margarine. Diba? Tapos Star FM. Yan. Iyoko kasi magbanggit ng brand name eh. Sana nagigets nyo ako. Kasi yun yung mga alam natin na mga brand talaga. Ano? Yung mga medyo sana nagets mo kung ano yung mga yon. So, margarine versus butter. So, nagde-differ sila or yung pinagkaiba nila, syempre, sa content nila or kung saan sila galing. Kasi yung butter, gawa po ito or galing ito sa gatas ng baka. Diba? Tapos yung margarine naman, ito yung mga pinaghalo na oil or mantika, plant oils, no? Mga mantika na galing sa mga halaman, plant oils. Halimbawa dyan, soybean, canola, and yung sunflower oil. Tapos, sa content naman nito, in terms of fat, no, yung taba, yan. Kasi may tinatawag na unsaturated at saturated fat. Diba? Yung saturated fat, syempre ito yung mga nakukuha sa red meat, ganyan, poultry skin, basta sa mga whole milk dairy, no, kagaya nga ng butter, cheese, ganyan. Basta nakukuha ito sa mga hayop, ganyan. Halimbawa nga, gatas ng kalabaw, yan. So, saturated fat ito. Kapag ito kasing, pag sinabi kasing saturated fat, ito yung kapag nasobrahan ka, pwedeng tumaas yung cholesterol level mo, no? At medyo magkaroon ka ng problema sa heart disease. Kaya, kapag halimbawa nakita mo sa isang pagkain or label ng isang binili mo na ang nakalagay doon, ang content niya ay unsaturated fat. Ibig sabihin, kabaliktaran nun, no? Unsaturated fat. Ito naman yung mga magaganda, no? Magaganda sa puso natin, heart health. Yan, mga heart healthy na pagkain, no, yung merong unsaturated fat, doon sila nakukuha. Ito, in moderation pa rin ha, kailangan hindi naman, hindi sobra-sobra pa rin. Diba? Pero yung mga unsaturated fat kasi, sila yung pwedeng makatulong sa pag-improve, no, mapaganda yung blood cholesterol levels natin, yung cholesterol level ng mga dugo natin. At maganda din po yan sa inflammation. So, ibig sabihin, yung margarine kasi ay unsaturated fat, diba? So, dahil nga gawa sila or galing sila sa plant oils, no? Sa mga mantika na gawa or galing or mula sa mga halaman, diba? Kumpara mo doon sa butter na mula po sa gatas ng baka. Hindi ako naman sabing kalabaw. Diba? So kapag butter, ano bang lasa nun? Ikaw na bahala mag-check, no? Basta medyo rich yung flavor nito. May natural flavor din siya. At mabilis, smoothly siyang natutunaw. At body temperature lang. Pero yung margarine kasi, mild lang yung taste nito. At minsan, parang mamantika talaga. Dahil nga mula ito sa plant oils, no? Parang greasier siya. Greasier. Basta mamantika. Parang ganun, ano? Diba? At sa pagluluto naman ay syempre yung margarine, higher smoke point po siya than butter, no? Kapag halimbawa ginamit mo silang mga mantika, dahil yung margarine gawa nga or mula ito sa mantika talaga, no? Kaya mas maganda ito sa gamitin sa high heat or mataas na ano ba, na temperature ng kung ano man, mataas na temperature. Oo, basta mataas na pihit ng inyong stove. Ganun na lang. Diba? Pero kasi yung butter, mabilis po siyang masunog, no? Pero superior pa rin naman yung lasa niyan at yung texture kapag sa baking naman. Kaya mas halos ginagamit ang butter sa pagbibake naman. Diba? Ito sa mga Star Nation natin, ang trans fat naman, yung modern na non-stick or yung tub na margarine, mostly free of trans fat naman yan. Pero yung older naman na mga, yung parang stick na margarine, ito eh merong, pwedeng itong magkaroon or merong trans fat na mula po sa hydrogenation. Yan. Kaya sa mga Star Nation natin, alam mo, ikaw naman yan palagi. Ikaw naman palagi bahala eh. Ano yung gusto mong kainin eh? Ano gusto mong kainin? Margarine. Ako, ito sa akin ha. Sa akin lang to. Kapag pandesal, pagpandesal butter. Yan. O kaya yung classic talaga nung dairy product. Na gusto ko, no? Yung talagang gusto ko talaga pag ano, pagpandesal, yung dairy product na hindi kasi siya butter, though meron silang butter, pero nung chinek ko kasi yung classic ay margarine daw. Diba? Pero kapag halimbawa toasted bread naman, yung mga loaf, yung mga ano ba tawag doon? Loaf bread. Ang masarap naman dyan kapag ito toast.

0: of on yourselves, yan, madami, ng pancake or hotcakes. Diba? Eh ako, para madali, bibiling ko na lang yung margarine na merong asukal ni. Meron pa nga daw yun, honey ni. Eh di perfect na yun, hindi na ako maghalo-halo pa. Oh, diba? Ganun yun. But good morning sa iyo. Happy, happy, happy breakfast, breakfast. Again, kapag probinsya pa rin naman, mas masarap ang kape at sinigang, ay sinangag, tapos toyo, tapos itlog, scrambled egg. Ay, nakakamiss ang mga buhay. Imiss ko yung probinsya, no, nung sa kung saan ako pinanganak, sa Tanza, Cavite. Yan, madalas ganyan ng breakfast kapag nandiyan kami. Eh. But anyways, let's go, go, go, go and have a good, good, good morning. Kaya naman, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programang All-Star Sunday with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti at sumikat na po ang araw. It's Breaking Dawn. Ikita ko na meron ng sikat ng araw. Ang sarap sa pakiramdam. Basta tumalikod na po yung mga matatanda o kahit anong age natin dyan, tumalikod na po kayo sa araw mamaya kapag sumikat na. Sabay-sabay po natin gawin yan. Actually, masarap yan, promise. Kapag nasa beach ka naman, ang masarap gawin dyan yung magpapaaka sa ano, sa buhangin, sa shore, dalampasigan. Though ang nakakatakot dyan minsan, baka kasi makatapak ka ng something. So, ewan ko na kung anong gagawin natin dyan. Kung mag-worry ka, magiging anxious ka. Or gusto mong gawin yung grounding na tinatawag. But anyways, let's go back to more of the music dito po sa ating programang All Star Sunday. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 36 star minutes. Makalipas po ang alas 5 ng umaga, 5:36 in the early morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
2: Star FM! Great memories
3: on All Star Sunday.
4: All

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
0: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 26 star minutes. Makalipas po ang alas 6 ng gabi. 6:26 in the morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Yes, it's a good morning. Siyempre, hindi naman lalo na, pero good morning na rin no, sa mga basher natin dyan. Good morning, Tatay Nestor Senon. Kamusta ka naman? Bad trip ka ba this morning? Oo, at hinahanap mo si DJ Antonio Lambada. Oo, eh, pahingahin naman natin. Oo, wala kang magagawa. Ako yung makakasama nyo no, sa umaga. Oo, kung halimbawa narinig nyo na yung boses ko, takpan nyo na lang. Oo, kasi magaganda naman talaga yung mga ano, no? Mga awitin natin kapag All-Star Sunday. Diba't hindi ko naman kayo mapipilit din. Napakinggan din naman yung boses ko, diba? At hindi, alam nyo yung mga ito ha, nako dahil nga morning, ang ibaba bahagi ko sa inyo, sabi informative eh. Sa ayaw mo ba ng ano, ng margarine versus butter, ganyan? Hindi ba impormasyon nyo? But anyways, nako alam nyo ba, pag umaga, hindi po magandang almusal ang social media. Siyempre, number one din, hindi magandang almusal ang bashing or basher, no? Yung pagiging basher. Diba? Bakit nga ba hindi magandang almusal or pagkagising mo social media agad yung bubuksan mo? Number one, siyempre, device yan. Tapos, yung maibibigay mo pa sa mata mo ay radiation. Diba? Hindi yan po healthy agad. Diba? At mas maganda kasi kapag umaga, stretching agad. Actually, number one, prayer eh. No? Sana nag-pray ka ko yan, Nestor. Charot. Diba? I mean, prayer, tapos yung stretching, ganyan. Tapos inhale, exhale. Diba, tumingin ka muna sa kapaligiran mo. Oo, kung pangit yung kapaligiran mo, maghanap ka ng color green. Diba, maghanap ka ng halaman, maghanap ka ng puno, ganyan. Para, I mean, natural environment muna yung tingnan mo, wag muna yung social media. Diba? Ano pa ba? Siyempre kasi ang makikita mo sa social media agad, pwedeng bad news. Diba? E di umaga pa lang na bad trip ka na agad. Or umaga pa lang nalungkot ka na agad. Diba? Ay, nako naman. So, yun yung mga ilan sa mga bagay kung bakit hindi mo dapat almusalin ang social media. Diba? Yung paggising mo para nasa na yung phone ko. Diba? Titignan mo agad. Rar! Ayan, tama, 4 a.m. tune in. Monitor ako, ayan. O, good morning sa'yo Kuya Nestor Senon ha. Oo, I mean ano, hindi ako hihingi ng tawad. Pero wala ka kasi magagawa, ako yung makakasama mo. Every Sunday morning, di ba? Oo, pero syempre, alam nyo yung mga ganyan mga bagay. Oo, I mean, ang sinasabi kasi, isang opinion lang naman yan. At alam ko naman, kilala ko sarili ko. Oo. Hindi naman din ako putsi-putsi. But still a good morning sa lahat po ng mga Star Nation natin. Again, it's Sunday. Diba? Dapat nag-ininilay-nilay ka din. Oo, yung mga kasalanan sa buhay. Dapat pag Sunday, tama na muna. Oo, may Monday pa. Sa Monday ka na lang. Sa Monday mo na lang, gawin yung mga kasamaan. Oo, hindi naman kita pinipigilan. But anyways, it's still a good morning. Ako pa rin po yung mga kasama. Ako, hindi, ganito na lang. Sasamahan ko kayo, ayan. Oo, para wala kang choice. Sasamahan ko po kayo hanggang alas 8 po ng umaga dito po sa ating programang All-Star Sunday. Ayan, hilig ko music. Oh, totoo naman! Diba sabi ko sa'yo? Ako kasi nakakabase niya agad ko yan, restaurant. Oh, hilig daw niya ang music sa Star FM. Ako din naman, di ba? Bata pa lang ako, hilig ko na. Hilig na kasi ng magulang ko makinig talaga sa 102.7 Star FM Manila. Kaya naman, oo, umusbong yung gusto kong dito magtrabaho, ganyan. At ako na yung nagbe-play ng music nyo, kaya wala talaga kayo magagawa. Diba? I'm doing my best naman na maibigay sa inyo yung mga magagandang mga awitin naman talaga. At napakaganda naman kasi talaga ng programang All-Star Sunday. Kaya hindi din naman ako magsasawa na samahan kayo every morning ng Sunday. Again, yan po ang ating, kung like mo yan, like mo na. Tapos i-share mo din yan sa mga kapitbahay ninyo, no, na wag naman mag-social media agad-agad. Grabe naman yan. Pag dilat ng mata, social media agad. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 30 star minutes makalipas ang alas 6 ng umaga, 6:30 in the morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Again, star DJ German Bolero ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Babalabalain kayo hanggang alas 8. Yan, ng umaga dito sa programang All Star Sunday. Let's go back to more of the Sunday of the music. Dito pa rin po yan, simple lang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.

Bueno.

102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Meron na pong 28 Star Minutes makalipas ang alas 7 ng umaga, 7:28 in the morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. At syempre, para maging okay and all right ang inyong Sunday, nako, dapat alam mo kung ano nga ba ang magiging lagay ng panahon ngayong umaga. At the very least, no, umaga dapat, alam mo na kung ano yung weather magiging panahon no, ngayong umaga. Kaya naman, asahan po ang partly cloudy to cloudy skies. Ibig sabihin, magiging maulap po ang kalawakan. Wow, universe, kalawakan. No, na meron po yung panaka-naka no, na mga pag-ulan. At yan po ay dito sa Metro Manila, dyan po sa Pampanga, ganun din sa Bulacan, sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon Province, at dyan po sa Tarlac, Nueva Ecija, Zambales, Bataan, at Pampanga. Yan po, simula po yan ngayon, sa ngayong oras na ito hanggang alas 5 po ng hapon mamaya. Pero syempre, check nyo pa rin po ang weather update sa mga susunod na oras. Mula po yan sa DOST Pag-asa. Wala pong binabantayan na low pressure area no, para po sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. As of today po yan, Linggo, September 20, 2026. So ayan na, medyo magiging okay and alright ang lagay ng panahon. Pero syempre, ganun pa rin, mag-check ng weather updates and magdala pa rin ng payong. Happy, happy, happy listening sa lahat po ng mga nakikinig sa atin sa mga oras na eat you. Nakikinig daw ang aking mother dyan sa Mandaluyong City. Ayan. At syempre, hanggang alas 8 po ng umaga, itong ating programang All-Star Sunday. Susunod na po ang Sunday Disco Flashback. Ako pa rin po yung mga kasama, mga kabandingan, mga kabulaan sa programang yan. Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Ako, ito sabihin ko lang ha. Ako, may mga nagsasabi na ano. May mga nagsasabi na parang dapat daw, bakit daw walang nagsasalitan DJ. Tapos meron din nagsasabi na bakit may nagsasalitan DJ. Dapat daw puro music. Saan kami pupunta doon? Saan kami lalagay doon ha? Eh talaga. Anyways, let's go back to more of the music. Dito po muna sa ating programang All Star Sunday. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 7:31 in the morning. Dito pa rin po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you. Life!